0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon, dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalyo ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
2: Oras sa buong Pilipinas, 17 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. ICC tinanggihan ang hiling na palayain si dating Presidente Rodrigo Duterte, mananatili sa detention facility sa The Hague.
1: GV News Express.
2: PNP naglunsad ng nationwide manhunt operation kontra kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant.
1: GV News Express.
2: Isang article lang sa impeachment, sapat na daw para mapatalsik at ma-disqualify si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Congresswoman Jinky Beatrix Luistro.
1: GV News Express.
2: Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang high-value individual sa Lucena City, Quezon.
1: GV News Express.
2: 62 wanted persons naman timbog sa loob ng 24 oras na malawak ang operasyon ng Regional Office sa Calabarzon.
1: GV News Express.
2: At clean-up operation ikinasa ng Coast Guard, CDRRMO at mga barangay para sa paglaban sa baha at basura ngayong papalapit na tag-ulan.
1: GV News Express.
2: Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, unahin natin ang update sa ICC. Mananatiling nakaditine sa The Hague, The Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang pagsisimula ng kanyang paglilitis kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos pagtibayin ng ICC Trial Chamber 3 ang desisyon na huwag payagang pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Ayon sa korte, hindi sapat ang mga argumentong iniharap ng depensa tungkol sa kalusugan ni Duterte upang baligtarin ang findings ng court-appointed medical experts. Giit ng ICC, wala umanong bagong ebidensya o malaking pagbabago sa kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo na magbibigay dahilan para sa siya ay palayain habang dinidinig ang kaso. Isinasaalang-alang din ng korte ang pagtanggi ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng ICC na ayon dito ay indikasyon na maaari siyang hindi sumunod sa mga utos ng korte kung siya ay pakakawalan. Dagdag pa ng ICC, may tinatawag na real and substantial risk na maaari umanong tumakas o makaapekto sa proseso ng hustisya si Duterte dahil sa kanyang impluensya at mga koneksyon. Samantala, pinayagan naman ng korte ang depensa na huwag munang dumalo si Duterte sa unang status conference na itinakda ngayong Mayo 27. Basta't magsusumite ng formal na kahilingan ang kanyang kampo. Tatalakayin sa naturang pagdinig ang schedule ng paglilitis, presentasyon ng mga ebidensya at iba pang preparasyon para sa kaso. Matatanda ang nauna ng kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa kampanya kontra droga nung siya ay alkalde ng Davao City at kalaunay bilang Pangulo ng Bansa.
1: GV News Express.
2: Samantala, dito naman sa Pilipinas, mga ka-vibes, nagsimula na ang Philippine National Police o ang PNP ng Nationwide Manhunt Operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos pahintulutan ng Department of Justice ang pagpapatupad ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakadeploy na ang mga tracker team upang matunton ang senador. Tiniyak naman ng PNP na paiirali ng maximum tolerance at susundin ang tamang proseso sa operasyon upang maprotektahan ang karapatan ng lahat ng sangkot. Sinabi rin ni Nartates na kapag naaresto si De La Rosa, ay agad itong ilalagay sa kustodiya ng DOJ. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Department of Justice kung agad bang dadalhin ang senador sa The Hague, Netherlands, kung saan matatagpuan ang detention facility ng ICC. Kinumpirma rin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hawak na nila ang kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. Iginate din ng ahensya na nasa Pilipinas pa rin ang senador sa kabila ng mga ulat na nakita umano ito sa Malaysia. Nagbabala naman ang pulisya na maaaring maharap sa obstruction of justice charges ang sinumang tutulong o hahadlang sa pagpapatupad ng warrant. Bukod sa PNP, nagsagawa na rin ang hiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI para hanapin ang senador. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, agad nilang aarestuhin si De La Rosa sa oras na matunton ito. Samantala, itinanggi naman ni Senador Robin Hood Padilla ang aligasyong tinulungan niyang makatakas si De La Rosa mula sa Senado. Ayon sa senador, walang pumigil sa kanyang paglabas ng gusali at wala ring ipinakitang warrant mula sa lokal na korte noong mga oras na iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na obligasyon ng mga pulis na ipatupad ang anumang legal na warrant at hindi sila dapat mamili kung sino ang aarestuhin.
1: GV News Express.
2: Samantala, update naman tayo mga ka-vibes sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Batangas Representative Jewel Jinky Beatrix Luistro na sapat na ang pagkakakonvict sa kahit isang artikulo ng impeachment upang mapatalsik sa puwesto at tuluyang madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, boboto ang Senado bilang impeachment court sa bawat artikulo matapos maipresinta ang mga ebidensya kaugnay ng apat na reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang dito ang usapin ng confidential funds, umano'y panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at mga aligasyon ng pagbabanta. Paliwanag pa ng mambabatas kapag nakakuha ng hindi bababa sa 16 na boto ang isang impeachment article ay sapat na umano ito upang mahatulan ang isang impeachable official at maipataw ang parusang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon. Nilinaw din ni Luistro na kahit magbitiw umano sa puwesto si Vice President Duterte bago matapos ang paglilitis, dapat pa rin ituloy ng Senado ang impeachment trial dahil nananatiling mahalagang usapin ang posibilidad ng habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Samantala, inaasahang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig sa Senado ang presentasyon ng ebidensya at testimonya kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente.
1: GV News Express.
2: Pasadahan naman natin mga ka-vibes ang mga balita dito sa Calabarzon. Narito ang ating police reports. Arestado ang dalawang high-value individual matapos mabitag sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Lucena Component City Police Station sa Barangay Ilayang Iyam, Lucena City, Quezon, kahapon ng umaga. Kinilala mismo ni Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea ang mga suspect na sina alias Rudel, 37 taong gulang, isang construction worker at alias Slight, 26 na taong gulang, isang dishwasher. Ang dalawa ay kapwa residente ng Barangay Dalahican sa nasabing lungsod. Batay sa ulat na ipinarating ni Police Lieutenant Colonel Ryan Hernandez, ang Chief of Police ng Lucena City Police, bandang alas 5:24 ng madaling araw nang salakayin ng Drug Enforcement Unit ang lugar. Dito na tumumba ang dalawang suspect matapos makuhanan ng 5 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 103 gramo. Ayon sa mga otoridad, nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyong piso. Bukod sa mga droga, na-recover din sa operasyon ang 500 pisong buy-bust money at isang kulay asul na pouch bag na pinagtaguan ng mga kontrabando. Sa kasalukuyan at sa kustodiya na ng Lucena City Police Station ang mga suspek na nahaharap sa mabigat na kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: GB News Express.
2: Sa kaugnay na balita, ikinandado na ng Police Regional Office Calabarzon ang rehas para sa 62 wanted persons matapos ang ikinasang magkakasunod na police operation sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa ulat na ipinalabas ng pulisya, nagsimula ang operasyon dakong alas 6 ng umaga noong Mayo 21 hanggang alas 6 ng umaga kahapon, Mayo 22. Kabilang sa mga nasa kote ng mga otoridad, ang 18 na tinuturing na most wanted persons at 44 na iba pang wanted persons. Ito ay bahagi pa rin ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Calabarzon laban sa mga nagtatagong akusado alinsunod sa mandato ng Philippine National Police at sa focused agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Nabatid na ang mga naarestong most wanted persons ay may mga kinakaharap na mabibigat na kaso tulad ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, rape by sexual assault, illegal recruitment in large scale at estafa. Sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan, tiniyak nito na patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang pagtugis sa mga kriminal upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong rehiyon. Mariinding nagbabala si Brigadier General Marantan na walang puwang at walang mapagtataguan ang mga wanted person sa Calabarzon at hindi sila titigil hanggat hindi pananagutin sa batas ang mga may atraso sa lipunan.
1: GB News Express.
2: Sa ibang balita naman mga ka-vibes, sa Operasyon Linis sa Batangas ay ikinasahon ng Coast Guard, CDRRMO at mga barangay nagbayanihan laban nga ho sa baha at sa basura. Sa detalye ng balita ngayon, ikinasa ng Coast Guard Substation Batangas City Katuwangan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mga opisyal ng Barangay Bolbok ang isang malawakang clean-up operation sa kahabaan ng Diversion Road sa Batangas City. Layunin ang nasabing aktibidad na mapanatiling malinis at maayos ang mga kanal, gilid ng kalsada at mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang matinding pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Nagtulungan ang mga operatiba at mga opisyal sa pagpala at pagtanggal ng mga naipong basura, makapal na putik at mga debris na bumabara sa drainage system ng lungsod. Samantala, hindi lang sa mga kalsada kundi maging sa mga baybayin ay nagkaroon din ng paglilinis. Isang coastal cleanup naman ang pinangunahan ng Philippine Coast Guard kasama ang Marine Environmental Protection Group Southern Tagalog, Coast Guard Substation Balayan at mga opisyal ng Barangay GIS sa Balayan, Batangas noong Mayo 21. Dito ay matagumpay na nakolekta ang kabuuang 37 sako ng basura na kinabibilangan ang mga plastik, bote, lumang lambat at mga basahang damit na nakatambak sa dalampasigan. Dahil dito muling nagpaalala at nakiusap ang mga kinauukulang ahensya sa publiko na ugaliin ang regular na paglilinis ng kani-kanilang mga tapat, kanal at estero upang sama-samang mapangalagaan ng kalikasan at maiwasan ang peligro ng pagbaha.
1: GB News Express.
2: Samantala, dako naman tayo mga ka-vibes sa ating Price Watch.
0: GB 99.9. Price Watch.
2: Update tayo mga ka-vibes sa Pet presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nako mga ka-vibes, ha, maghanda-handa na ang ating mga tsuper at motorista dahil nagbabadya na naman pong sumipa ang presyo ng gasolina at diesel sa darating na linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry gamit ang 4 na araw na galaw ng Mean of Flats Singapore at Foreign Exchange Trading, inaasahang masusundan na naman ang taas presyo sa mga pump station. Ayon sa mga eksperto, tinatayang aakyat ng piso hanggang piso at 30 sentimo o 1.30 ang kada litro ng diesel, habang mas malaki naman ang posibleng idagdag sa gasolina na maglalaro sa piso hanggang 20 sentimo hanggang piso at 50 sentimo o 1.20 hanggang 1.50 kada litro. Ayon sa source mula sa oil industry, ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin maayos ang problema ng pandaigdigang supply ng krudo na direktang nagpapamahal sa diesel. Kasabay nito, nananatili ring mataas ang presyo ng gasolina dahil sa limitadong global supply at ang unti-unting pagtaas ng demand nito sa Estados Unidos dahil sa pagsisimula ng kanilang peak summer season o dagsa ng mga bumabiyahe. Bagamat nagkakaroon ng bahagyang pagbaba sa presyo kamakailan dahil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran, sinabi ng mga analista na nananatiling pabago-bago at hindi pa rin tiyak ang takbo ng merkado habang mainit pa ang sitwasyon sa gitnang silangan. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final na presyo o price adjustment sa darating na Lunes, at ito naman ay ipatutupad sa araw ng Martes.
1: GV News Express.
2: Para naman sa ating weather update, mga ka-vibes, patuloy pong binabantayan ang pag-asa ang low pressure area na namataan na bandang 795 kilometers silangan ng General Santos City sa Mindanao. Alas 3 po yan kaninang madaling araw. Ayon sa pag-asa, pinalalakas ng easterlies o mainit na hanging mula sa karagatan ang pagdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na po ang Luzon at Visayas. Dito naman sa lalawigan ng Batangas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Posible rin po ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na pagpatak ng hapon at gabi. Pinapayuhan po ang mga residente na mag-ingat dahil maaari itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng matinding ulan. Samantala, magaan hanggang katamtama naman ang lakas ng hangin sa Southern Luzon, habang bahagya hanggang katamtaman din ang pag-alon sa karagatan. Naitala po sa Metro Manila ang pinakamataas na temperatura na 35.4 degrees Celsius at ang pinakamababa ay 26 degrees Celsius.
1: GV News Express.
2: At yan na mga ka-vibes sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan na sa loob at labas ng lalawigan. Maaari po ninyong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
1: GV News Express. GV GV News Express. GV News Express.
3: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
4: Ay, namumuro na ako.
3: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
5: 30 anos na? Uy, bingo!
4: Aba! Akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
6: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
7: This is DJ Frankie.
8: This is DJ Chico Maraco.
9: Ako po si DJ Robbie.
6: 30 taon ng masayang kwentuhan.
7: Always reminding you that every gising is a blessing.
6: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
4: 30 anyos na tayo.
9: Mga vibes, 30
7: anyos. GV 99.9.
10: This is GV 99.9.
6: GV 99.9. 30 na!

8:46 in the morning. Yan po ang oras sa buong Pilipinas. Sa kabiling kabanding kahuntahan, kabalitaan at kabardagulan. Ano naman po ninyo ngayong umaga? Ang inyong nakatarang DJ, my name is DJ Joey Boy. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali, mga ka-vibes, magkakasama-sama, ha? Kaya huwag kayong kakalas. Ayan, at syempre magandang morning. At happy birthday muna sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today. Yes, happy birthday muna sa ilan sa ating mga kabab sa celebrate ng kanilang birthday today. Aba, birthday pala ng aking inaanak na si Ethan Lomerio, all the way from Tingloy Island, Batangas. Yan, happy birthday kay Ethan. Ayan, birthday din daw ngayon ni Noli Guaves at ng aking kabarangay. Ayan, ang anak ni Kuya Bernie Abaya, si paring Benedict Abaya. Happy birthday sa iyo ngayong morning. At birthday din daw ngayon ni Noli Guaves Capitle. Yan. Good morning and happy birthday sa inyo. Ano, ha? Napakaswerte at napakaganda ng panahon ngayong morning. At syempre ang wish namin sa inyong mga birthdays ay more birthdays to come. Ayan, syempre. At sana ay tayo makapag-spread lagi ng good vibes sa ating

0: mga kakilala sa ating mga nakakasalamuha araw-araw. At ang pinaka-wish namin ngayong araw na ito sa iyong kaarawan ay sana'y matikman, sana'y maramdaman, at sana'y mabusog kami ngayong birthday mo, ka-vibes. So happy, happy birthday! At syempre, papatiin din natin ang happy anniversaries naman. Happy? Happy, happy anniversary naman sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversaries, monseries. Ayan, may mga days sorry ba? Ng kanilang mga kung ano-ano mang sorry today. Oh, eh, speaking of anniversary, eh, ngayong araw din ang first anniversary ng syempre pa ng mga matitikas na miyembro ng The League Spartan Group. Ayun, oh. Kung kayo ay nakapanood at ng ating balitaan sa ating official Facebook page, ako po ay naka-uniform ngayon ng The League Spartan Group. Oo, dahil mamaya ay merong anniversary celebration ang grupo. Ayan, kaya naman happy-happy anniversary po ha sa lahat ng miyembro ng The League Spartan Group dyan sa Barangay The League Batangas City. At congratulations na agad-agad, lalong-lalo na sa mga founder yan, kay Sir Idel Perez, kay Kuya Bernie Abaya, at sa lahat po ng miyembro ng The League Spartan Group. Alright, alright. At syempre, baka kung kayo may mga pa-GP shoutout, pa-song request at mga pabate, o baka may mga nag-anniversary din dyan sa inyo, ay bukas na bukas pa rin po ang ating text line. Batiin natin sila on air. Oo, at syempre pa ay ating i-spread ang good vibes sa kanilang celebrations ngayong araw. Ang aming pong numero, 0926-079-8708. Online na rin ang ating messenger sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. At pwede rin kayong mag-chat sa ating live chat, sa ating namang online streaming. Oo, mga ka-vibes ha, kahit wala kayo dito sa Calabarzon region, kahit na kayo ay walang radyo, ay pwede nyong mapakinggan ang inyong mga favorite songs, ang inyong mga paboritong DJ at ang inyong mga paboritong programa, at pwede pa rin kayong maging updated sa mga bagay-bagay sa paligid sa pamamagitan ng aming online streaming. Hanapin nyo lamang po ang aming official Facebook page na GV99.9 FM at makikita nyo dyan ang link kung saan kami pwedeng mapakinggan. Or buksan nyo ang inyong mga browser yan. Google Chrome o kung ano pa bang browser ang ginagamit ninyo, at i-type nyo lamang po ang GV999.live. Okay, okay, okay. Osha, batiin muna natin si 8848. Ang sabi niya, good morning DJ Joey Boy, nadinilang ako sa may gilid ng Tagaytay. Wow, galing po yan kay Kuya Almario. Yan. Hi Kuya Almario, ingat-ingat ka dyan sa Tagaytay ha. Pag ganitong weekend ay medyo may katrapikan nga tadi yan sa bahagi ng Tagaytay, pero ingat-ingat ka dyan ha. Naku, masarap humigop ng ano, ng sabaw ng bulalo. Ano? Ayan ha, kaya naman, ingat-ingat. At shoutout sa iyo, ingat-ingat ka dyan. At syempre sa iyong mga kasama, enjoy the beauty of Tagaytay at ng Taal Volcano, kung saan siya'y kitang-kita dyan sa bahaging yan ng Tagaytay. Okay. At syempre pa, nagpadala din ang mensahe sa atin si Kuya Ruel. Ang sabi ni Kuya Ruel, good morning DJ Joey Boy, happy anniversary sa The League Spartan Group. At ano po yung sari-sari na yan? On duty po tayo na. Alam mo, Kuya Ruel, yung mga sari-sari, kasi meron tayong mga ka-vibes na ano eh, yung nagsa-celebrate ng ano, ng day-sari. O, di ba ka? O, may month-sari. O, baka nga may week-sari pa. Ayan ha, yun ang ating sari-sari ha. O, mga ka-vibes ha, at habang kapiling nyo po ang inyong DJ Joey Boy, abay baka hindi nyo pa alam, ay sa susunod na buwan ay Hunyo na. Ano? At sa June 21 ay isa-celebrate na ang Father's Day. O, di ba? Apakalayo pa. Pero bakit sinasabi ni DJ Joey Boy yan? Aba, eh, baka kailangan mo nang mag-ipon-ipon. O baka nag-iisip ka na ng pwede mong ano, ibigay na regalo. Ayan, sa iyong pinakamamahal na tatay. Ay pwedeng-pwede na kayong pumunta, mga ka-vibes, din sa Lipa City, Batangas, dahil something bigger with more stock is coming our way. Something that will help us work faster, easier, safer, and more efficient. O, English, hindi mo kaya. saan ito at sino ito? Abay, wala nang iba mga ka-vibes kundi sa Inco Tools Depot Lipa, dahil ito po ang third depot sa Pilipinas At sila po ay matatagpuan dyan sa may JP Laurel Highway sa bahagi ng Banay-Banay, Lipa City, Batangas, kung saan ang kanilang grand opening ay mangyayari sa June 8, 2026. O diba ga, ilang araw bago ang Father's Day. Ayan, kaya naman kung ikaw ka vibes ay nag-iisip ng iririgalo, ano baka ang iyong tatay ay mahilig sa mga DIY. Ayan, mahilig sa mga buting tingin, mahilig mag-repair. O baka ang iyong tatay ay kasapi ng ating mga ginagalang at mga matitikas na karpintero. Ayan, oo, marami dyan sa Inco Tools Depot Lipa. Ayan, mapa farming, construction, automotive work, pang mga hardware essentials, ayan, mga cordless tools at industrial at hardware essentials nga ay kumpletong-kumpleto dyan sa Inco Lipa, Depot Lipa. Ayan, kaya mga ka-vibes, ha, kayo po ay iniimbitahan na sumugod sa kanilang grand opening. Yan po ay mangyayari sa June 8, 2026, araw po yan ng Lunes. At i-enjoy ang mga grand opening discounts and promos na matatagpuan dyan. Muli, sila po ay matatagpuan sa JP Laurel Highway sa bahagi ng Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. At ang kanilang grand opening ay mangyayari sa June 8, 2026. Araw po yan ng Lunes. Oo, kasabayan ng pasukan yata or opening ng school. Kaya kung kayo ay matapos makapaghatid ng estudyante sa eskwelahan, ay pwede na kayong dumaan dyan sa Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Yes, yes, yes, mga ka-vibes. Tuloy-tuloy naman tayo sa ating OPM tugtugan. Hintayin ko po hangin yung mga pabate, pa-GB shoutout at song request. Muli ang ating number 0926-079-8708. At syempre pa ang ating official Facebook page ay GV99.9 FM. May tumatawag kay DJ Joey Boy. Sandali! Masya mga ka-vibes, ha? Tuloy-tuloy lang tayo sa ating tugtugan. For now, let's have Janine Tenyosa sa kantang Pelikula. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.9. 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30 years na ang nagbibigay ng good vibes ang inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Kasama niyo pa rin mga ka-vibes sa ngayong Saturday morning ang inyong rakitarang DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig pa rin sa ating programa tuwing Sabado ganado. Ito ang huntahan at balitaan sa GV99.9. Mga ka-vibes, bukas pa rin po ang ating text line para sa inyong mga pa-GV shoutout, pabate at mga song request. Mga atin pong number ay 0926-079-8708. At online na rin ang ating official Facebook page na GV99.9 FM Messenger para sa inyong mga pabate. Kaya naman, punta-punta na po kayo sa ating official Facebook page. At kung hindi ka pa naka-follow, ha, pwede mo na yung i-follow para ikaw ay maging GV informed, GV aware, GV updated araw-araw. Meron din po tayong online streaming. Kaya naman kung kayo may mga kamag-anak or kung wala kang radyo at syempre hindi mo gustong ma-miss ang iyong favorite DJ, katulad DJ Joey Boy. Yes. Ayan ha. Punta na po sa aming online streaming sa GV999.live. Alright. At syempre mga ka-vibes, dahil nga ngayon ay Saturday, abay panahon na para naman sa ating weekly GV Top 10 Hits of the Week. Ang haba. Nag-loading. Oo mga ka-vibes, sa last Saturday na-miss natin ang ating countdown, pero nothing to worry about dahil bilang na bilang ni DJ Joey Boy ang inyong mga most requested songs dito sa ating stasyon. Kaya naman kung gusto mong mapasama ang iyong favorite songs or favorite artists sa ating weekly countdown, ang kailangan mo lamang gawin ay i-request ng i-request yan sa lahat ng ating mga DJs. Ano, sa kanilang mga programa, kay DJ Frankie, kay DJ Honey, kay Papa P, kay DJ Rico, kay DJ Robby, oo, at kay Papa Joe, ayan, syempre kay DJ Yam, at syempre pa ay kapag dating ng Sabado ay ating tinitingnan ang inyong mga requested songs, ang inyong mga messages, at titingnan natin oy karapat dapat bang mapasama ang mga awiting yan sa ating Top 10 Countdown. Oy siya mga ka-vibes, ha, hindi ko na patatagalin pa dahil alam kong namiss ninyo ito. Kaya naman, welcome sa GV Top 10 Hits of the Week.
1: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop?
2: Yup,
1: it's called the Last Song Syndrome.
2: And we managed to put all your LSS in one playlist.
1: Here are the GV99.9 Top 10 Songs of the Week.
3: Number 10.

top 10 hits of GB 99.9. Number 7.

0: top 10 hits of GD 99.9. Papa l'americano.
1: And you just heard Cup of Joe sa kantang Multo. Yan nga po ang ating number 6 song. Ganun. Naglo-loading. Mga kabibs, kabilang kabanda yung kauntahan at kapalit sa inyo pa rin po ngayong Saturday morning. Ang inyong rakiterang DJ, my name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin sa ating segment na GP Top 10 Hits of the Week. Ayan ha. Sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, magandang morning! Yes. Kasama niyo pa rin po ang inyong DJ Joey Boy hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman kung kayo may mga requested songs, yan, may mga pabate, pa-shoutout, pwedeng-pwede po yan sa ating mga numero na 0926-0798-708. At syempre pa, ang ating pong messenger na GV99.9 FM ay online na. At GV shoutout din sa mga kabibs natin na nakikinig sa atin through our online streaming. Oo, meron po kaming audio streaming para po kami inyong marinig po kahit po kayo ay wala pong mga radyo po. Ano po? Ayan ha, pwedeng-pwede po kayong makinig sa GV999.live. Oo, may mga ilang platforms pa kami kung saan pwede nyo kaming marinig. Pwede sa Radio Garden, meron din kami dyan. At kung saan-saan pang audio streaming. Pero para rektahan na at para kayo makipagkulitan direkta kay DJ Joey Boy, ay doon na sa aming online streaming sa GV999.live. Yes, mga ka-vibes. At syempre doon sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan, good morning. At good afternoon o good evening kung kayo ay nakikinig sa ibang panig ng mundo. Oo, nakikinig din tayo sa ibang bansa, ganyan. Yes. Sa mga kakabukas pa lang po na kanilang mga radyo ha, tayo nga po ay nasa countdown ng ating top 10 hits of the week. At kung hindi mo nasimulan ang ating programa, ay bahala ka. Hindi. So, ibibigyan ko kayo ng recap muna yan, ng ating first half. Oo, parang basketball lang yan. Ano? Ayun, may mga pa-ganon, may mga pa-buzzer. Oo, ganyan pag basketball may mga pa-timeout. Oo, pero may halftime. Ang ating number 10 song ay ang tahanan ni El Manu. Ayan po ang ating number 10 song. Sinundan yan ni Nicole sa kantang Panaginip. Next, we have Bruno Mars sa kantang Risk It All. Yan po ang ating number 8 song. Song number 7, we have Four of Spades sa kanilang awiting Kabisado. At kakarinig nyo nga lamang ng bandang Cup of Joe sa kantang Multo. Yan po ang ating number 6 song. Oha. Meron pa tayong 5 kanta na nalalabi. At alam kong excited na kayong malaman ng ating top 5. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday si Concejal Bart Blanco ng Batangas City. Yan, kay Concejal Bart Blanco, good morning po, happy birthday. At may you enjoy your birthday. Yan, si Concejal Bart Blanco ang tao sa likod ng mga palibreng wheelchair at tungkod para sa ating mga senior citizen. O, ating kaibigan niyan dito sa ating istasyon. At syempre, siya din ang namamahalan ng Santo Domingo Highlands dyan sa Mount Banoy. Oo, baka kayo ay nakakaakyat na dyan sa Mount Banoy sa Batangas City. Oo, meron dyang Monte Cristo. Kung ang pagkilatan sa Batangas City ay may Monte Maria, ang Santo Domingo naman ay mayroong Monte Cristo. Ayan, sa Santo Domingo Highlands. At syempre ba, meron din siyang bagong-bagong bukas na Asian Ranch. Ayan, kaya naman congratulations. At muli, happy birthday kay Batangas City Councilor Bart Blanco. Ayan, dating bukal din yan, si Concejal Bart Blanco. O siya mga ka-vibes, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating countdown, I'll just pause for a few reminders. At sa pagbabalik po ni DJ Joey Boy, ang ating top 5 to number 1 song. Huwag kayong aalis at huwag nakatutok dito lamang sa inyong paborito. Kami po ang GV99.9. Your good vibes.

Nakatuto ka pa rin sa programang GB Top 10 Hits of the Week. Loading talaga. Gutom na talaga si DJ Joey Boy, ha? Ay, mga ka-vibes, ha? Baka naman ikaw ay may summer destination. Oo, kung nahihirapan kayo mag-design. At kung gusto niyo ng hassle-free na travel, oo, syempre gagastos ka na, eh, mapapagod ka pa. Eh, doon ka na sa hassle-free. Ano, sagot kayo ng travel-worthy PH. O, baka kailangan niyo ng air ticket assistance, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, passport assistance o visa assistance o kahit anong serbisyo at tulong para sa pagbiyahe ngayong summer, abay makapag-ugnayan na sa Travel Worthy PH. Maaari nyo lang silang tawagan sa kanilang number 0917-824-7128.

0: data o mag-email sa kanilang email address travelworthyph@gmail.com. Pwede nyo rin silang bisitahin sa kanilang opisina sa third floor, Walter Mart, dyan sa Calicanto, Batangas City, at ang kanilang Facebook page ay travelworthyph. Ayan, mga ka-vibes, meron tayong mga trips sa papuntang Hong Kong Disneyland, o baka gusto nyong mag-cruise trip dyan sa bahagi ng Europa. Oo, ayan. O kaya naman ay dito sa Southeast Asia, meron din silang mga Thailand at Vietnam trips. At oo, pabalita ko kay Ma'am Abby ng Travelworthy PH ay meron din silang nilulutong bagong promo sa mga gusto namang pumunta ng Korea. Yes, yes, yes. Ha, kaya naman sa kanilang mga offers, muli ang kanilang Facebook page, Travelworthy PH. Dahil sa Travelworthy PH, making your travels worth it. Mga ka-vibes, oras na 9:49 in the morning. Tuloy-tuloy po tayo sa ating countdown. At hindi ko na patatagalin pa. Let's have our number 5 song for this week. We have Yui Dope sa Kantang Rosas. Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibe station, GV 99.9. Your good vibes.
1: GV 99.9 Top 10 Hits. Number 5.
2: Number 5.

0: And you've just heard Ben and Ben. Hindi pala. Mali pala. Nabuli na yan. Hindi. Kyle Raphael. Libu-libong buwan. Yan po ang ating survey song number 2, Kavines. Yes, yes, yes. At katatapos nga ni Kyle Raphael ay yung Ben and Ben sa kantang Lifetime. Yan. Mga Kavines, nakatutok pa rin sa ating programa ang GV Top 10 Hits of the Week. Oras natin, 10:06 in the morning. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po. Ngayong Saturday morning, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. At tayo nga po ay hanggang alas 12 ng tanghali magkakasama-sama ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Yan. GV, shoutout muna ha sa mga ka-vibes natin. Nakabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Ayan, at nakatutok sa atin ngayong morning. Opo, opo, kasama niyo po ang inyong DJ Joey Boy na nagbibigay good vibes. At syempre pa nagpapaganado ng inyong araw ng Sabado. Sa mga kababs natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan ngayong morning, ayan ha, kay Buhoy nakapag-almusal na. Abay si DJ Joey Boy, hindi pa eh. Kaya parang medyo, medyo nagkukulabo na ang mga paningin. Wala nang wala nang energy, pero dahil kayo po ay nakatutok sa amin, abay kayo po ang dahilan kung bakit si DJ Joey Boy ay may energy pa rin ngayong morning. Yes, ha, kaya naman kay Papa P na bumibili ng aming almusal. Bilisan mo, Papa P. Gutom na talaga. Ay, mga kabansa, at siyempre pa sa mga drivers natin, sa ating mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, at sa mga nagmamaneho on the road ngayong mga oras na ito, ingat-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, ha? Always observe traffic rules and regulations. At ayon nga sa post ng TDRO dyan sa Batangas City, ha, sa ating mga kabibes, ay meron hong nangyaring road crash dyan sa bahagi ng Palyocan West, Batangas City. Kaya naman po kayo ay mag-iingat-ingat at asahan ho ang medyo may kabigat ang daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng Palyocan West dahil nga po sa bangga ang nangyari around 30 minutes ago, ha? Kayo po ay may mga pupuntahan at dadaan kayo dyan sa gawi ng Kalumpang Bridge o Palyocan West, ay hanap po tayo ng alternative route dahil nga po may banggaan na nangyari. Ayon po yan sa post ng TDRO Batangas City. Kaya man, good morning sa mga miyembro ng TDRO na talaga namang kahit singkarang init, ano, ay talaga namang tuloy sa servisyo at tuloy sa pagmamando ng trapiko. Kaya naman, saludo-saludo tayo dyan sa ating mga TDRO personnel. Good morning kay Sir Idel ng TDRO. Ayan. At syempre pa mga ka-vibes, abay sa susunod na linggo nga yata o malapit na ang pasukan, ano, ay isa sa mga requirements kapag tayo ay papasok sa eskwela, lalo na sa mating mga college students, ang medical or ang physical examination, ha? At kung kayo ay hindi pa nakakapagpa-physical examination o medical, aba ang Pajaya Medical Laboratory po sa Batangas City ay mayroong student package. Ayan. Kaya naman, sugod-sugod na kayo sa halagang 748 pesos lamang ay ma-avail nyo na ang kanilang student package. Ang kasama niyan ay chest x-ray, blood typing, drug test, plus urinalysis at CBC. Ha, libre na yung urinalysis, mga ka-vibes. Kaya naman sa ating mga ka-vibes na estudyante, this is exclusive for you only. Kailangan nyo lamang pong i-present ang inyong mga student IDs. Abay, sugod na dyan sa Pajaya Medical Laboratory. Sila po ay matatagpuan dyan sa Ebro Road, sa Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City, sa harap ng Red Cross, Batangas City. Ha, malapit lang yan sa Kapitolyo. At siguraduhin dala-dala ang ID para naman inyong ma-avail ang kanilang student package. At syempre pa, good morning din sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin online. Yan, kay Kuya RJ Palogme, all the way from Canada. Wow, good evening, good evening. O, gabi ka nga diyan. Ang alam ko ay good evening diyan, pero ayan. Thank you for listening at thank you sa Pastar. Ayan, hello din at good morning sa isa sa ating kasamahan sa media. Ayan, si Kuya Koy Hipolito. Ayan, good morning sa iyo, Kuya Koy. Thank you for listening. At kay Tita Elma Ecleo, all the way from Eastern Samar. Ayan, good morning DJ Joey Boy. Shout out po to my family, Ecleo family, all the way from Kinapundan, Eastern Samar. Wow, good morning and thank you for listening to DJ Joey Boy. At siyempre pa kay Tita Mileta Villena from Batangas City. Good morning. At syempre, good morning din sa ating kapitbahay yan. Kay Kuya Wally Magadja. Shoutout daw kay DJ Joey Boy. Good morning. Yan. Maraming maraming salamat, Kuya Wally. And good morning. Good morning. Uy, mga kababs, ha? Baka po kayo may mga pa-GV shoutout, song request, pabate, o ko pa-anunso. Ayan, pwede-pwede po yan. Mag-text lamang po kayo sa ating number na 0926-079-8708. Online na din ang ating messenger. Hanapin nyo lamang po sa Facebook ang GV99.9 FM. At syempre pa meron din tayong online streaming kung saan pwede nyo kaming mapanood anytime or mapakinggan anytime, anywhere around the world. Basta may internet connection, may cellphone, may computer, may laptop, may tablet or anything na kayang mag-connect sa internet. Ayan. Hanapin nyo lamang po ang GV999.live. At yung link na yan ay matatagpuan nyo rin sa aming official Facebook page. Meron din kami doon live chat, ha? Kaya makipagkulitan na sa iba pa nating listeners online. O siya mga ka-vibes, ha? At syempre pa kayo po ay nakikinig pa rin sa ating GV Top 10 Hits of the Week Countdown. At na-play na po natin ang ating number 10 hanggang number 2 songs. At before natin i-reveal ang ating number 1 song, hayaan nyong bigyan ko kayo ng mabilisang pasada ng ating number 2 to number 10 song. So, number 10, El Manu sa kantang Tahanan. Then we have Nicole sa kantang Panaginip, yung ating number 9 song. Bruno Mars ang pumasok sa ating number 8 song sa kanyang kantang Risk It All. Sinundan ng Four of Spades sa kanilang awiting Kabisado. Pagkatapos ay ang bandang Cup of Joe sa kanilang kantang Multo. Our number 5 song is Yuri Dope sa kantang Rosas. Then we have Feater Karma sa kantang Kalapastangan. Yan ang ating number 4 song. Number 3 song natin ngayong linggo ang bandang Ben and Ben. Yan, sa kanilang kantang Lifetime. At pumasok nga sa ating number 2 song si Kyle Raphael sa kantang Libo-Libong Buwan. At hindi ko na patatagalin pa mga ka-vibes. This is our top 10 hit for this week. We have Skusta Klee sa kantang Since Day One. Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibe station, GV99.9. Your good vibes.
1: GV99.9 Top 10 Hits. Coming up at number 1.
2: Number 1.

0: Top 10 hits of Jiggy 99.9.
1: That's the GV 99.9 Top 10 Songs of the Week, folks. Catch you again next week, only here at GV 99.9, your good vibes.
2: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
3: Ay, namumuro na ako.
2: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
4: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba! Akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frankie.
7: This is DJ Rico
8: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30 anyos.
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9. 30 na!

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Ay, di na mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
1: Mami G's, Lulong Bahay at iba pa.
2: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
1: Mami G's, Lulong Bahay at iba pa.
2: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
3: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
4: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
5: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
6: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
5: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
7: Oo, ayaw ka na!
8: Wala! Joke pala yun!
9: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
10: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diet? Paano kung gusto mo na mag-joke ka pero
11: nagmadali? Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
12: Eh, di makijam with DJ Ya!
9: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
12: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
9: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-hulay na kayo.
12: Sa programang, ang tanong.
9: Ala eh, paano?
12: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
9: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
13: Paano nga yun?
14: Rico!

0: para sa buong Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalit ang inyo pa rin po ngayong Saturday morning. Ang inyong rakaterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At hanggang alas 12 nga po tayo ng tangani magkakasama-sama ngayong umaga. At dahil nga alas 11 na ka-vibes, aba, hindi na po nag-iisa si DJ Joey Boy. Dahil kahuntahan na natin ngayong morning ang nag-iisang... Yoki na ba? Ang nag-iisang Papa P is on the house.
1: Hey, what's up mga ka-vibes, no? Sorry, inuubo ako. Tsaka dumidigay, kakakain lang kasi namin DJ Joy Boy. No? Magandang umaga sa mga ka-vibes na nakikinig sa GV 99.9.
0: Yes. Naman. Yes.
1: It's been a long time, no, DJ Joey Boy? Huh? It's been a long time.
0: Oh, medyo na-miss natin ating tandem.
1: Kaya, yeah, okay. Saan ka ba galing? Sabi mo, bibili ka lang ng pandesal eh. Hindi ka na bumalik.
0: Medyo marakot na. Kasi nga, ano eh, may alam mo naman tayo kapag tayo napapalabas, eh maraming marites sa labas.
1: Dami mong ganap. Mga nakarang ano.
0: Oh, daming nangyayari. Ayan. Kaya GBGB shoutout.
1: GBGB shoutout.
0: Nakakausap ni DJ Joey Boy. Ayan. Sa mga nakakamiting ni DJ Joey Boy. Good morning po sa inyo. At maraming salamat sa pagtsatsaga sa kakulitan ni DJ Joey Boy.
1: Makulit
0: kamusta
1: ka ba?
0: Kamusta naman ang iyong weekend, Papa P?
1: Okay naman. No? Ito, may pasok.
0: Alipin na sa lapi.
1: Oo, alipin tayo na sa lapi. No? Kailangan natin kumayod. No? Kahit wala pa tayong binubuong pamilya.
0: Oo, ganyan talaga.
1: Oo, ganyan talaga. Adulting stage. Young adult. Yes.
0: Tayo naman eh, gusto lang natin maging responsable.
1: Oo.
0: At ang pinakamahalaga sa lahat, tayo nagbabayad ng buwis.
1: Yes, yun ang pinaka the best. Yung mga hindi nagbabayad dyan, no? Tapos tumatakas pa.
0: Uy! Bakit kasi tumatakas at tatapos?
1: Kaya nga eh, tumatakas pa eh.
0: Atapang-atapang atao nung nasa posisyon.
1: Oo. Tapos, ano, tinatago pa.
0: Ano ba yan? Sama iba tayo, Papa P. Ayan. At dahil
1: nga po. Joy Boy? Ano ba yan?
0: Ay dahil nga mga ka-vibes, ngayong Sabado, ay gusto namin kayong paligayahin ni Papa P. Dahil ngayong araw, ilulunsad na namin ng formal ang aming segment na inyong dapat abangan at ang tabayanan.
1: Yes, yun.
0: Every Saturday.
1: Yes, abangan nyo mga ka-vibes na every Saturday, 11 to 12.
0: Oo, 11 to 12. Ang ating bagong segment na...
1: Na...
0: Kwentong Ka-Vibes.
1: Yun.
0: Ayan. Na dahil na kwentong ka-vibes yan, mga ka-vibes, ay iniimbitahan namin kayong mag-share ng inyong mga, ano baga, ng inyong mga pa-istorya, kahit mapa-love story man yan, or kwentong buhay or mga experiences, ay bukas na bukas po yan sa segment na kwentong ka-vibes namin ni Papa P. At kami po ang bahalang magbigay sa inyo ng mga tips o mga saloobin at hayaan niyong tulungan kayo ng ating mga ka-vibes din. Ano, Papa P?
1: DJ Joey Boy.
0: Ayan. At dahil nga dyan, ito naman ay hindi na bago. Actually, kung kayo ay nakikinig lagi sa GV 99.9, lalo na tuwing Sabado, at pagpatak ng mga bandang alas 10:30, alas 11, si Papa P talaga ay nakaka-tandem na natin.
1: Oh.
0: Ay, napansin namin na itong mga nakaraang linggo, ay nakatanggap tayo ng mga mensahe dahil natutuwa sila sa mga nababasa natin comments.
1: Tapos kung sasana ako naririnig ng mga ka-vibes natin. Eh. Aminin nyo.
0: Ang dakilang NPA.
1: NPA to guys.
0: Ng GV. Sa kahit saan
1: ka programa. Kahit saan naririnig nyo ako guys. No?
0: Kahit
1: kasi inihila nila ako eh. Ay. Naririnig ako kay DJ Frank, kay DJ Kiko, kay DJ Joyboy, kay DJ Robby. Kung kanino man DJ, nandun ako, no?
0: Ayan. Kaya po.
1: Tapos minsan nakikita nyo ako sa live, may singit-singit.
0: Ayan. Medyo mysterious yan si Papa P. Kaya kung talagang gusto nyo mahunting si Papa P, ang dapat nyo lang gawin, always tumutok at always tune in sa GV 99.9.
1: Yun.
0: Ayan. O siya, Papa P, dahil nga naulit ko kanina sa ating mga ka-vibes, ay sa darating na June, malapit na ang Father's Day dahil tapos na ang Mother's Day.
1: Yes.
0: Ano? Ayan. Ngayon, next month naman, June 21, ay Father's Day. Oo, baka ikaw ay naghahanap ng regalo para sa iyong daddy.
1: Oy.
0: Abay, hindi mo na kailangang pakalayo-layo, lalo yun na dito sa Lipa area, sa Lipa City. Kung kailangan niyo mga ka-vibes ng reliable tool tulad ng cordless power tools, industrial or hardware essentials na magagamit mo para sa iyong mga home repairs, construction, automotive works, or farming, or kahit anong gamit pa yan for everyday use, abay, hindi mo na nga kailangang lumayo pa dahil nandito na po sa Lipa City, Batangas, ang one-stop shop para sa mga gamit na yan, ang Inco Tools Depot Lipa. Ayan, ang ng Inco Tools Depot Lipa, mga ka-vibes, ay magkakaroon ng grand opening sa June 8, 2026. Araw po yan ng Lunes. Kaya naman kayo po ay inaimbitahan naming sumugod sa kanilang grand opening at i-enjoy ang kanilang grand opening promo at mga sale sa June 8 nga po. Sila ay matatagpuan sa JP Laurel Highway sa bahagi ng Banay-Banay dito sa Lipa City, Batangas. At sila po ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, araw-araw. Pwede nyo pong tingnan ang kanilang official Facebook page na Inco Tools Depot Lipa City, o tumawag o mag-text sa kanilang number na 0917-186-0010 para kayo ay makapag-reserve or makapag-inquire ng mga gamit yan. Mga pang-farming, generators, mga pang-construction at kung ano-ano pa.
1: Yes.
0: Inco Depot Lipa City, Batangas. Papa.
1: Oh, yung mga mahilig mag-DIY dyan.
0: Ayan.
1: Mahilig mag-DIY ng mga tatay natin tuwing Linggo. Diba tuwing Linggo sila nagkakakalikot?
0: Ayan. Pero mga tatay, yung mga tatay magaling yan sa mga kalikutan.
1: Kaya nga eh. Kahit ano, kinakalikot eh. Oh, mapa-electric pan, wiring, washing machine, kahit ano, kaya nilang kalikutin basta may Inco tools sila.
0: Tama. Kaya naman, ay alam naman natin, trusted na yung Inco brand.
1: Oh, matibay
0: basta
1: yan.
0: Construction, Inco na yan.
1: Yes.
0: Osya-osya mga ka-vibes, at dahil nga tayo ay nasa programa na natin, na segment natin na kwentong ka-vibes, ay nakatanggap tayo ng sulat. Ito ay dapat last week pa eh, no?
1: Oo.
0: Papa P.
1: Pero no, kasi dahil tagal mo bumili ng pandesal. Sabi mo, bibili ka na ng pandesal.
0: Ay, nanguha pa kasi ng malunggay yung ano.
1: Ay, nako.
0: Nanguha pa ng malunggay eh.
1: Ayan na, pinitas pa yung malunggay.
0: Oo, tapos dinry pa, tinuyo pa.
1: Dami palang proseso. No?
0: Para maging healthy at malinis yung...
1: Kaya pala napaka-healthy mo ngayon, no? Didi Joy.
0: Siyempre, samahan mo pa yan ng 10,000 steps a day. Asya-asya mga ka-vibes, start na. Welcome po sa ating kwentong ka-vibes. Narito na ating storya ngayong umaga, mga ka-vibes, sa Papa P at DJ Joey Boy. Paano ko sasabihin ito sa aking dentista, Papa P?
1: Ano yun?
0: Oo, kasi daw, ito yung konteksto ha, sabi niya,
1: okay.
0: More than one year na ako sa dentist ko at malapit na akong matapos sa kanya.
1: Okay.
0: Dahil nagpakabit yata ng braces. Oo, itong hindi nagsabi ng pangalan eh, walang sinabing pangalan. Ah, Raven.
1: Okay,
0: yan,
1: okay.
0: Si Raven, sabi niya, more than one year na ako sa dentist ko at malapit na akong matapos sa kanya.
1: Okay, congratulations.
0: Eh, napakamahal pa naman magpa-braces.
1: Oo,
0: ano?
1: Monthly isipin mo yan.
0: Monthly isipin mo yon. And itong ang last three appointments ko, grabe na po kasi ang aking experience sa aking doktora.
1: Bakit? Mabigat ba ang kamay ng doktor mo?
0: Doktora, oo. Grabe po kasi, manapak yung amoy.
1: Amoy ng ano?
0: Oo, amoy ni doktora. I think dati na siyang may amoy pero tolerable naman daw. At amoy tao lang. Yung mga ganun. Yung mga tipong amoy tao. Amoy pawis siguro, mga ganyan.
1: So hindi naliligo si doktora?
0: Ay, hindi natin nasa. Baka naman hindi aircon yung clinic ni doktora.
1: At ang fresco lang?
0: Oo, parang ganun. Eh kasi mura, baka affordable.
1: Ah, ganun.
0: Oo, ayan. Ay, paano ito? Ayan. Pero ngayon, sobrang hirap na pong huminga. Grabe na po kasi yung amoy ng kilikili niya.
1: Nako.
0: Ay, bakit ganun? Di ba pag mga doktora, parang expected natin medyo maganda ang hygiene?
1: Kaya nga, bakit ganun? Nasaan ba yung clinic nyo? Nasa biladan ba ng araw?
0: Ayan. Help me!
1: Okay.
0: DJ Joey Boy at Papa P. Ano pong gagawin ko? Sasabihin ko ba? O titiisin ko na lang since medyo malapit na akong matapos sa braces ko sa kanya.
1: It's very hard decision yan, no, Raven?
0: Ayan, oo. Eh, nahihirapan na po kasi akong humingi ng schedule pag nagpapa-adjust ako ng braces. Sasabihin ko ba na may amoy yung kilikili niya, Papa P?
1: Siguro hindi. Kasi baka may amoy din yung bibig mo. Tapos hindi yung sinasabi ni doktora, no?
0: Ay, nako. Ayan mga ka-vibes ha. Ayan. Ay, kailangan po namin ang inyong tulong.
1: Mag-message siya kayo mga ka-vibes.
0: Oo, kaya tinawagan ko rin si Papa P para humingi ng tulong. Dahil syempre, bagamat nakakatuwa ang ganitong experience, ito ay tunay na nangyayari sa totoong buhay. Ito experience nga ni Raven na nagpadala pa sa atin ng mensahe.
1: Pero nakapagtataka, no? Kasi doktora siya, di ba?
0: Oo. Expected naman natin, di ba dapat? Tapos, talagang may hygiene ng ating mga doctors.
1: Ano ba yung clinic nila? Alfresco ba? The electric ball lang? Or closed aircon, di ba? Kasi nakapagtataka kung mamamahaw ka ng ganun, di ba?
0: Ay siya. Mga ka-vibes, kung kayo po may mga payo, dapat pang sabihin ng ating ni Raven, ating ka-vibes na nagpadala sa atin ng mensahe. Kung dapat niya bang sabihin sa kanyang dentist na Doc, medyo kailangan mo na yatang magtawas.
1: Doc, bumutin mo na yan.
0: Doc, huwag ka nang mahiya. Naglilinis ka ng ngipin, pero yung kilikili mo parang hindi mo malinis. Sasabihin niya ba o dahil tatlong appointment na lang daw kasi Papa P?
1: Last day na, no?
0: Ipagpapasa, walang bahala na lamang niya. Titiisin na lamang niya. At saka sa kanila ang hayaan na lang natin sa iba mang galing. Ha, mga ka-vibes, kung kayo po ay may
1: pinaubaya
0: mga
1: suggestion
0: at gusto mong tumulong kay Raven na ating ka-vibes, ang ating pong text line ay bukas na bukas, 0926-079-8708. At syempre po ang ating official Facebook page, Papa P,
1: na GV99.9 FM. Or pwede rin kayo mag-message sa aming website na GV99.9 Live, di ba?
0: Yes.
1: GV999.live.
0: Ayan. Meron po tayo dyang live chat kung saan pwede nyong makakulitan si Papa P, si DJ Joey Boy at ang ating mga online listeners. Sihintayin namin, mga ka-vibes, ang inyong mga advice kay Raven. At sa aming pagbabalik ay babasahin po namin ang inyong mga mensahe at ano nga ba ang maiipayo ni DJ Joey Boy at ni Papa P. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. For now, tuloy-tuloy muna tayo sa ating OPM Tugtugan. Let's have Adi sa kandang dungaw. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station kasama si DJ Joey Boy at
1: Papa P.
0: Dito lamang yan sa GV99.9
1: Your good vibes.
2: GV99.9

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diet? Paano kung gusto mo na mag-joke pero tapad?
3: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
4: Eh, di makijam with DJ Ya!
1: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
4: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
1: Alam mo, sige, tapusin natin ang programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
4: Sa programang, ang tanong...
5: Ala eh, paano?
4: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
1: Only at your number one good vibe station na GB 97.9. Your good vibe. Paano nga yun?
6: You are listening to GB 99.9.
7: Your good vibes.
8: Your good vibes.
9: Your good vibes.
10: Your good

0: maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. Iba talaga pag kami, kasi kami po ang GV 99.9, your good vibes, and we're spreading good vibes all over Southern Luzon and the online for 30 years. 11:38 in the morning, ating oras mga ka-vibes, kasama niyo pa rin po ang inyong rakaterong DJ, DJ Joey Boy, kasama aking partner for today...
5: Papa P.
4: Yeah, no?
5: Alam ko na off yung mic ko eh.
4: Oo nga, Papa P. 11:38 ang ating oras, Papa P. Meron tayo nalalabing ilang minuto sa ating programa dahil yes, tayo yes, po ay yes. Alas 12 ng tanghali magkakasama-sama ngayong araw ng Sabado mga ka-vibes. Muli, happy birthday
5: sa birthday.
4: Mga nagbe-birthday today. Si Konsehal Bart Blanco.
5: Ay, happy birthday po, Konse, no?
4: Oo, ng yes. Patangas City yan. Good morning. At syempre, po. Happy anniversary din sa mga nag-a-anniversary yun. Today. Oh, ang The League Spartan Group partner, ha?
5: Yeah, shout out.
4: Ating mga partners ay nagsa-celebrate ng first anniversary, The League Spartan Group.
5: Kaya, happy anniversary po.
4: Happy anniversary. At syempre, gusto ko rin patiin, Papa P, ang aking yun. Tita na magsa-celebrate na kanyang birthday bukas.
5: Ay, happy birthday po, tita.
4: Kaya Mir na Espiritu. Ayan. Okay, alam mo na, may...
5: Ano ba dyan? Shanghai ba dyan?
4: Matik lagi na may Shanghai. At alam mo na, bukas Lasheng na naman.
5: Nako. Grogi na naman.
4: Grogi.
5: Baka di makapasok, ha? Lunes kinabukasan.
4: Ay, wala tayo dyan. Sa kanan natin problema ng Lunes.
5: Mag-enjoy na lang, no?
4: Oo, ayan. Siyempre, partner, nagbalik bayan ba yun? All the way from California.
5: Uy, may chocolate ba dyan?
4: Ay, madami.
5: Baka naman.
4: Tingnan natin, baka next week.
5: Isang bar lang,
4: Tingnan natin, baka next week, baka may matitira pa, ano? Ayan, namuli, happy birthday sa akin dito.
5: Happy birthday po, dito. Happy birthday.
4: Maraming salamat po. And namuli, happy birthday. See you later! Ayan. Oy, Papa P, para sa kabatiran natin mga ka-vibes, nakaka-tune in pa lang. Uh-huh. Tayo po ay merong bagong segment tuwing Sabado ng alas 11 ng umaga.
5: Yan, inilungsad na ni DJ Joy Boy, no?
4: Oo. Tawag po natin sa segment na ito ay Kwentong Ka-Vibes. Yes. Kung saan iniimbitahan natin ang ating mga ka-vibes na magpadala sa atin ng kanilang mga kwentong buhay. Mapa-love story man yan, experiences, away, utang.
5: Oo. Sama ng loob.
4: Sama ng amoy.
5: Habitan.
4: Ayan, sama ng amoy katulad ng ano ng ating ka-vibes na si Raven, oo, na talagang humingi ng tulong po sa ating mga ka-vibes.
5: Si Raven, oo, ang talas ng pang-amoy niya.
4: Eh, syempre, ikaw ba naman ang nakahiga doon? Ano? Tapos bubuting tingin ang iyong bunganga at ang iyong ngipin. Bunganga talaga? Oo, eh, syempre, talagang near and up close.
5: Sabagay, oo. Tapos... yung kamay papasok sa bibig mo.
4: Oo, singhot na singhot mo yun. Oh, no? Eh kasi nga mga ka-vibes, si Raven po na ating ka-vibes, yung nagpadala sa amin ng mensahe, humingi po siya ng tulong kasi ang kanya pong problema, yung kanya daw hong dentista, ay may amoy
5: nako.
4: Sa kilikili.
5: Nako.
4: pero patapos na naman kasi yung kanyang appointment. Last 3 appointments na lang daw. At ang kanyang...
5: Oh,
6: ang kanyang braces ay matatapos na.
5: Oh, oh.
6: Ngayon, ka-vibes, ang sabi niya ay sasabihin daw ba niya sa kanyang dentista bago sila magtapos ng kanilang relasyon kung may amoy baga daw ang kilikili ni doktora o hahayaan na lamang nating mangyari. May experience ng iba at sa iba na lamang manggaling.
5: Oo. Pinasa sa iba, no?
6: Pinasa sa ibang obligasyon.
5: Pinasa sa ibang ilong.
6: Oo, at dahil dyan, nakatanggap na nga tayo ng ilang mga mensahe. Ayon kay 4636.
5: Okay.
6: Sabi niya, eh paano naman kung naging honest si outpatient tapos sinagot siya ng dentista? Eh ikaw nga ang bahong ng hininga mo eh, pero di siya nagreklamo.
5: O ano, paano kung gano'n, no? Hindi, hinaamoy yung doktor pero hindi niya inaamin sa'yo.
6: Baka pang magulit ka lang pag sinabi niya, eh okay lang yan, it's a tie.
5: Oo, exchange gift. Exchange gift, no?
6: Ayan, ay naku ha. Ay. Ito pa, may duwarte na mensahe. Sabi. Ang sabi naman ay 0888. Raven, tiisin mo na lang. Tapos give her a thank you gift. Gift like perfume or lotion plus deodorant.
5: Exchange gift. Tapos bigyan ka rin ni Doc ng ano, ng mouthwash.
6: Ayan. Better na magpahid ka rin daw ng ano, ng mga ointment bago ka sumalang. Para hindi
5: mo kontra sa amoy ganun.
6: Oo, para at least may ano, may balance yung amoy mo.
5: Laban-laban, no.
6: Tapos nagtataka yung dentista, bakit tamoy matanda ka na?
5: Bakit tamoy langis ka?
6: Ayan na.
5: Nagpamasahe ka ba?
6: Ayan, osya. Ito pa, humahabol si Anna Bell.
5: Ano sabi?
6: Sabi ni Anna, do you have his or her email? Ayan, Raven, mag-email ka daw anonymously. Kailangan niya daw malaman kasi nga baka daw mawala ng pasyente si doktora pag di niya ginawan yon ng solusyon.
5: Sa bagay. May point.
6: Okay. Ang galing mo doon, Annabesh. Ang bait naman ni Anna.
5: Honest, no?
6: Annabesh. Anak lang dito. Annabesh. Ayan. Hello, Annabesh. Thank you for sending your message. Ha, muli mga ka-vibes, mga gusto niyo pong humabol sa ating usapan at magbigay payo sa ating ka-vibes na si Raven. Ang ating pong number ha, 0926-079-8708. At meron din po kaming live chat sa aming live stream. Hanapin nyo lamang po ang gv999.live. And speaking of online streaming, ababa, may napapadala na pala ng mensahe dito sa atin, ha? Good morning kay Sheila Fanoga. Ang sabi niya, hi DJ Joey Boy. Good morning po. Good morning din kay Maria

0: online.
1: Yes.
0: Via audio streaming, hanapin nyo lamang po ang GV999.live sa internet o sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. Ayan, tuloy tayo sa ating comment. May humahabol. Ang
1: sabi?
0: Ni Mark. Ano to? Mark Refari. Sabi ni Mark, anong page ako magme-message pa?
1: Raven, tinulungan ka na niya.
0: Tinulungan ka na niya, Raven. Ako, OP, or outpatient, anong page? Ako na magme-message para nasabi ko ito. Doc, sabi po na kailangan kong pasyente ninyo, may amoy daw po kayo.
1: Grabe, no?
0: Iba pahamak pala, akala natin tutulungan, pero mukhang iba pahamak pa si Raven.
1: Di, baka hindi na kasi siya yung pasyente.
0: Uh-oh.
1: So, hulaan na lang nito kung sino yung sabi dun.
0: Ayan, tama. Oo. Ang sabi naman ni Chinita,
1: meron pa.
0: Sabi ni Chinita, matutulog na lang ako, nabasa ko pa ito. Hi, night shift. Oo. Night shift yan?
2: Night shift yan.
0: Oo, ayan. Hi there, Chinita. Thank you. At ang sabi pa niya, sino pa ba? Meron pa ba tayo dito? Ayan. Wala na. Yung iba mga pa-shoutout na eh. Pabati at pa-shoutout na. Ayan. And speaking of pabati at pa-shoutout, good morning din kay Kuya Koy Hipolito. Ayan. Koy Hipolito Lara. Good morning, DJ Joey Boy, watching and listening from Larga, Batangas.
1: Good morning, good
0: Second
1: morning
0: district.
1: Po.
0: Yes, yes, yes. Good morning, good morning. Pag Larga, Batangas, alam mo na ang ibig sabihin yan. May isang tagline niyan eh, si Congresswoman Jinky Beatrix Luistro ang gumagamit ng tagline na Larga.
1: Larga.
0: Larga, Batangas. Ganyan. Larga, Second District. Ayan. Kaya good morning kay Congresswoman Jinky Beatrix Luistro na laman ng balita nitong mga nakaraang araw dahil nga sa nangyayari impeachment trial dyan sa Kongreso at ngayon ay nasa Senado na, Papa P. Papa P, ano bang ma-advise mo kay Raven? Sasabihin na ba niya sa kanyang doktor? O mananahimik na lang siya at ililihim ang mga bagay-bagay?
1: Hindi, itago mo na lang, Raven. Tiisin mo na lang, tatlo na lang eh. Hindi, joke lang na. Ano masasabi ko lang kay Raven? Siguro sabihin niya, para, pero ina, settle way lang, di ba? Yung, alam mo yung di ba offend yung doktor, yung, kasi doktor yun eh, alam mo naman pag doktor, di ba? May kailangan, malinis ka, presentable, mabango, ganito, ganyan. Oo, tapos, kasi nakakapagtataka di, talaga DJ Joy Boy, no? Kasi alam mo yun, doktor siya, tapos syempre sa clinic yun, nag-work. Tapos, nakamoy ng ganon. Saan ba siya galing? Nag-construction ba siya muna? Part-time?
0: Rumarakit muna bago.
1: Rakit muna bago mag-ano ng ipin.
0: Mag-adjust ng presen.
1: Kasi nakakapagtataka talaga, no, DJ Joy Boy. Kasi, pero yung dentist yun. Tapos, sabi ni Raven, may amoy na ganon. So, tagal na ba to, Raven? Ano? Bago-bago lang. Kasi, last trip mo na, di ba? Tapos, tsaka mo, in-open sa amin. So, ang masasabi ko lang sa Raven, yun, sabihin mo kay Doc. Sabi ko, Doc, basta yung settle way lang na hindi siya ma-open. Ayan, and dun sa final adjustment mo man. Pero yun nga, sabi ng isa nating texter na bigyan mo siya ng token or gift na essential, like pabango, deodorant.
0: Pero huwag kakalimutan ang
1: mouthwash.
0: At deodorant.
1: Deodorant, tawas, o kung ano man na ano essential, no, para sa katawan natin. Siyempre, kung concerned ka kay Doc, para, kumbaga, no, concerned ka diba sa kanya, tapos pwede mo rin i-refer si Doc sa iba pang gusto magpa-brace, magpa-pass na kung anumang pwedeng gawin sa ngipin, no. Yun, sabihin mo sa kanya, ikaw ba, DJ Joey, kung nasa ganong kalagayan ka, anong gagawin mo?
0: Oo, ayan. Maganda naman na tayo maging honest at syempre kaya nga tayo ay lumapit kay Doktora in the first place eh, dahil tayo ay may tiwala sa kanyang servisyo.
1: Yes.
0: Imagine kasi yung ating ka-vibes na si Raven ay nagpalagay ng braces kay Doktora at nagkataon lang na talaga na as time goes by medyo lumalala kasi sabi niya sa kanyang sulat kanina, Papa P, kaya pa niyang tiisin o i-contain ang mga first few months. Kasi parang habang tumatagal, lumalala.
1: Ako, lumalakas, ganun.
0: Lumalakas.
1: Siguro may sideline si Doc sa labas. Baka na ano, sinok na mekaniko, tara ko na.
0: Oo, ayan. Kaya ating may payo kay Raven, dahil tayo naman in the first place ay nagtiwala at natulungan din naman tayo ni Doktora sa ating ngipin. Oo. Eh siguro tulungan din natin si Doktora, sabihin natin. Sa supportahan kita dyan sa iyong payo na sabihin kay Doktora.
1: Oo.
0: Pero siguro kung ako yung nasa sitwasyon niya, hindi ko kaya ng face to face.
1: Oo, mahirap yung ganun eh.
0: Baka pag sinabi ko yung last, yung ano, yung

0: last three appointments ko, baka bunutin na lahat yung ipin ko.
1: Baka ano, sobrang higpit ang adjust sa'yo. Balik mo.
0: Kaya siguro ay gagawin natin yung ano, yung anonymous.
1: Oh, anonymous. Either letter or mag-email ka or message mo kung saan man.
0: Hindi kasi nasabi ni Raven kung ito ba ay clinic mismo ni doktora o baka naman si doktora ay nasa ospital or nasa laboratory. Kasi may mga ganoon na setup. May mga suggestion box doon. Ayan, baka naman pwede mong gamitin yung mga suggestion
1: feedback.
0: Box.
1: Feedback box pa, ganun.
0: Or baka si doktora ay may secretary. Ayan, pwede mo rin padala ng mensahe kay through the secretary. Ayan, at sabihin natin, kasi syempre, ay gusto rin nating i-save yung tulungan si doktora.
1: Kasi tulungan kanya maayos yung ipin mo.
0: So tulungan naman natin si doktora na maayos yung kanyang hygiene.
1: Yes.
0: Nakakapagtaka lang talaga. Alam mo bakit pala doktora?
1: Oo nga eh.
0: Eh walang hygiene.
1: Alam mo yun, di ba? Bakit ganun, di ba?
0: Naiintindihan naman natin na mahal na talaga yung mga bills. Ngayon,
1: saan ba yung ano yung clinic na fresco ba yun? Sa terrace lang ba?
0: Walang sinabi. At saka naiintindihan natin kasi baka nagtitipid si doktora kasi mahal na ang tubig ngayon.
1: Hindi nagkukuryente.
0: Hindi nagkukuryente.
1: Ano, solar lang?
0: O baka once a week maligo.
1: Grabe naman yun, once a week maligo.
0: Ayan. Kailangan din natin intindihin yung mga bagay-bagay.
1: Nakapagtaka talaga.
0: Kaya tulungan natin. Ha, Raven?
1: Yes, tulungan mo siya, Raven.
0: At saka pasensya na, Raven, kasi medyo na-late yung iyong ano. Alam ko last week pa itong iyong
1: kaya nga tabunan si Raven.
0: Pero ayan. Alam naman natin na ikaw ay lagi naming ka-vibes.
1: Yes.
0: At kaya lagi nakikinig sa amin, ha? Kaya muli mga ka-vibes, baka ikaw ay may mga kwentong nais i-share sa amin. Ano ay makibahagi na at makisali sa ating bagong segment na kwentong ka-vibes kung saan pwede mong ibahagi ang iyong mga kwentong buhay. Mm-hmm. Mapaseryoso man yan o hindi seryoso, kami ang bahala sa iyo.
1: Ano, love life, pinanain sa buhay, sama ng loob, sama ng kung ano man. Kahit ano, no? Share nyo lang sa aming ano, sa Facebook page namin. Or mag-message kayo sa ano, sa hotline natin.
0: GB99.9 FM sa Facebook at sa ating text line 0926-0798-708. Pero kasi kapag sa GB Facebook ka kapay boost ng message, mababasa ng lahat ng DJ yan. Gusto mo ba yan? O baka gusto mo kung tayo-tayo lang talaga, may Facebook page din naman si DJ Joey Boy. Ayan. Mag-PM ka na lang doon sa Facebook page ano, para at least ay ako lamang ang makakabasa at si Papa P.
1: Yes.
0: At kami na ang bahala sa inyo. Ang Facebook page po ni DJ Joey Boy na pwede nyo rin i-like at i-follow ay DJ Joey Boy GV99.9 FM. Mm-hmm. Ayan. Osya mga ka-vibes, 11:52 in the morning ang atin na pong oras. Panahon na para magpaalam si DJ Joey Boy pansamantala, nice. Papa P. Oo. Ay meron ka ba bago tayo magpaalam, Papa P? Meron ka bagang nais ibahagi sa ating mga ka-vibes yung weekend?
1: Maraming salamat sa mga ka-vibes na nagiginig dito sa GV99.9. And to Raven na nag-send sana ng message, no? Raven, sana sundin mo yung ano, yung mga paya namin. And good vibes ang lagi, no? Yun lang.
0: Ayan. Maraming salamat sa mga ka-vibes na katutok na sa atin.
1: Yes, thank you mga ka-vibes. No? Happy weekend sa inyo.
0: Ayan. Sana po ay nakapagatid si DJ Joey Boy ng good vibes ngayong Saturday morning. Magkasama-sama po ulit tayo next week. Pero bago yan, imbitahan ko muna po kayo, ha? Every day, makinig po sa ating balitaan sa ating GB Balita Express sa Lunes hanggang Biyernes alas 6:30 ng umaga kasama si DJ Frankie o si Kiko Barako. Ayan, para sa ating balitaan. At para kayo maging GB informed, GB aware, GB updated araw-araw, ay i-like at i-follow ng ating Facebook page na GB99.9 FM o makinig sa aming online streaming sa GV99.9.live. Osha, magpapaalam muna kami. At Raven, bago tayo magpaalam, ito po ang aking ano, special program or special song dedicated for you, Raven. Ang kantang Ayoko Na ng Libre. Dito lamang yan sa GV99.9.
1: Your good vibes.
0: Happy weekend mga kabans!
1: Happy weekend!
0: So, bye-bye!
1: Bye!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marako. Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
7: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Stay safe while driving. Only here at GV99.9, your good vibes.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
7: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka ng diets? Paano kung gusto mo na mag-joke pero tasman?
9: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
1: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
1: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
1: Sa programang, ang tanong...
5: Ala eh, paano?
1: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9.
2: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.
8: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay.
2: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
8: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
2: Ay, di na mula ang matitikmaan ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin. Ay, pihadong bundak ka rito.
8: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
9: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
8: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
9: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
10: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
11: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
12: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
13: Spend your salary with

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
0: 30!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Uy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
3: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
5: Oo, ayoko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Spend your salary with

0: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
1: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diet? Paano kung gusto mo na mag-joke pero
2: tatman? Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
3: Di makijam with DJ Yam!
0: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
3: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
0: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
3: Sa programang, ang tanong.
4: Ala eh, paano?
3: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
0: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
1: Paano nga yun?

positive. And I hope everyone is okay today, especially sa mga ka-vibes natin na yung mga pasok ngayon. Kaawa naman kayo. Weekend, tapos may pasok. Ganun talaga ang buhay. Dahil alam nyo na, sino-sino ba ang tutulong sa ating mga sarili kundi tayo lang din naman. Diba? Wala tayong magawa. Day, kung hindi tayo mag-work ng todo, hindi tayo uunla. Dahil wala naman tumutulong sa atin ang ating mga sarili lang. Wah! Galit na galit! Hindi ako galit.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Barangay boy, di ba gaya ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo, ayaw ko naan.
3: Hala, joke mo na yun?
4: Spend your salary

vibes, tayo din kasi bilang nice people. Sinama ko yung sarili ko sa nice people. Uy, mabait ako. Minsan tayo kasi nagiging ano tayo eh, nagiging kalad Karen friend na isang aya lang sa atin or isang favor lang sa atin, di ba? Go agad tayo. Minsan mahirap kasing mag-say no.

sa'yo, di ba, ang bilis mong umuo, pero kapag ikaw yung nangailangan sa kanila, parang tinatamad sila, or hindi sila tumutulong, or sinisihan nila. Di ba? Kumbaga parang,

Today, oh. Kahit nasa panig kayo ng mundo, kahit nasa tugigaraw kayo o tawi-tawi o apari, pwede-pwede nyo kami pakinggan. At yan po ay 24 hours.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

tinotodo nila, ganun. Kahit na rest day nila, tinotodo. Well, kanya-kanya yan. Meron kasing rest day, pero gusto nila productive na talagang naglalamyarda. Naglalamyarda. Yung talagang may madaming ginagawa. Okay lang yun. Pero okay din po ang mag-slow down, diba? Kahit konting oras lang. Tunga nga ka saglit. Unood ka ng favorite movie mo. Kain ka ng mga paborito mo. That's fine. Kaya nga rest day.

pag weekends, madalas dyan mga ayayaan na naman. Mag-aayaan na naman ng mga friends mong gumanap or bumarek. Bumarek. Eh kasi Saturday night eh, di ba? Walang pasok na ang pukasan. Pero paano pag nararamdaman

may baong nakakatawang kwento kasi gusto mo lagi nagpapasaya. Pero paano kapag hindi na nare-reciprocate yung energy mo at kapag hindi ka naman na kailangan ng mga friends mo ay hindi ka na nila pinapansin or inaaya,

kausap. Ako nothing against sa mga ganun na. Kasi syempre aminin ko pag may boyfriend ako, minsan nawawalan din ako ng time sa friends. Pero present ako whenever my friend needs me. Wah! Defensive. Pero kapag halimbawa, di ba, nagka-jowa na, tapos, ay, okay, parang tapos na pala yung papel ko sa mundo mo, sa buhay mo, okay. Parang ano na ulit, back to strangers na ba, ganyan. Kasi, minsan kahit birthday, di na makakapunta, di ka man lang batiin, pag Pasko, di ba, di ka binabate. Talagang focus sa focus. Tapos, kapag naghiwalay, kapag nag-break, ayan, sa'yo iiyak. Ay, ate, friends pa pala tayo? Or friend mo lang ako kapag single ka? Diba? Kasi kailangan mo ng kadamay eh. Pero kapag may jowa ka na ulit, iiwan mo na ulit ako. Ay, ang hirap na may mga ganun mga kaibigan. Sabi ni 0920, yuck, fake friend. Correct. Oh, for me parang para sa akin kapag feeling ko ginagamit na lang ako, no? Parang yun nga, nagiging parang fake friend na siya. Kasi

0: friend, ganyan. Kasi alam mo, ililibre ka. Ay, fake friend talaga yun, ate. Diba? Get you a circle of friends na hirap at ginhawa, magkasama at magkausap. Hindi yung kapag paldo ka, pag meron ka, tsaka lang, diba? Kapag yung nakikita yung mga story mo na, ay, isa sa kalaka kapunta, tapos sa dayo mo mga nabibili, tapos may mga achievements ka, dun lang sila nagpaparamdam. Pero kapag walang-wala ka, hindi sila nagpaparamdam sa'yo, diba? Yun ay isa sa mga senyales. Ikaw ba mga ka-vibes, na-experience ko ba or meron ba kayong ganitong friend na feeling nyo ay ginagamit na lamang kayo or nag-take advantage sa inyo? Ikwento nyo yan sa ating hotline number 09-36-079-8708 or sa ating Facebook page GB99.9 or sa ating online streaming GB99-9.live. Once again, that's GB99-9.live. Ano kapag napapansin mo na o nararamdaman mo na ang kaibigan mo ay ginagamit ka na lang? Yan ang pag-uusapan natin today mga ka-vibes until 6 p.m. But for now, more music ko na po tayo. This is Demi Lovato with her song Cool for the Summer. Ay! Happy summer! Best season! Best season! Kasama niyo pa rin po DJ Yama makijam sa akin until 6 p.m. only at your number 1 good vibe station GV99.9.
1: Ano?
0: Your good vibes.

0: maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
7: Barangay Marawi,
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: GV 99.9. Your good vibes.

97.9, your good vibes. 5:01 mga ka-vibes ang oras natin. Kasama niyo pa rin DJ Yama makajam sa akin. Also 6 PM for the program, Ala E Paano. Mga ka-vibes, tuloy. Tuloy pa rin ang awit ng Puzo Q. Nakakairit pa. Tuloy. Aray ko, napapasaya ko talagang sarili ko, te.

yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GB99.9.

tayo. Okay. At wait lang. Okay, binabati ko po lahat ng mga friends ko nakikinig today. Hi kay Gab, Nina, Colleen, si Kyle Casalme from Calamba, Laguna. We're going to meet later. Papa-shoutout sila. Lagi na lang. Ayan, ganyan dapat yung mga friends, di ba? Kahit ikaw yung malayo, ikaw yung susunduin nila kasi gusto ka nilang kasama. Yun yung mga friends na talagang genuine yung friendship. Especially kapag yung talagang matagal na. Yung mga LM friends, high school friends, na friends mo pa rin hanggang ngayon, sila talaga yung mga solid talaga. Walang gamit ang magaganap dito, te. Diba? Pero parang wala naman akong moments in my life na parang feeling ko nagagamit ako. Wah! Ang feeling. Oh, kasi feeling ko naman talagang gusto naman nila akong kasama. Wah! And feeling ko din naman, diba, on the other

parang bakit, 'di ba? Bakit ako manggagamit? Sarili ko na lang 'yung gamitin ko. Charis. 'Di ba? Ano kasi ako parang generous ba ako? Feeling ko naman generous ako as a friend. But at the same time, ayoko kasi nang napapa-feel ko sa mga tao na nagte-take advantage ako sa kanila. Kasi parang ang lungkot nun. Parang ang sad naman ng ganun. So gusto ko give and take kami. Lalo sa friendship, sa relationships. Gusto ko give and take talaga at nare-reciprocate yung efforts na naibibigay. Halimbawa, pinag-drive ako ng friend ko. Gusto ko ako ang mag-bibili ng kapatid.

ako sa gas. Charot, hindi ako sa gas. Unfair. Ang mahal ng gas. Di ba dapat ganun? Minsan kasi talagang parang may tao kasi talaga na mapagsamantala eh. Di ba? Nilibre mo na, hinatid sundo mo na. Tapos, ano ba? Ako rin ba magbayad ng tuition? Ako na rin magbayad ng bills mo. Unless yung friend mo ay talaga nangangailangan, halimbawa yung friend mo na wala ng trabaho, 'di ba? Or she or he is going through a tough time talaga, na broke talaga, or breadwinner siya, or talagang walang-wala siya, or hindi siya okay, 'di ba? Kakagaling lang sa breakup, yung mga ganyan, pwedeng mas malaki yung effort na maibigay ko kasi alam ko hindi ka okay. And I know na kapag binaliktad natin yung sitwasyon, ikaw naman yung magiging nandyan para sa akin kapag ako yung nangailangan. Diba? Pwedeng ganun eh. Pero, huwag naman tayo yung mag-e-effort kasi gusto natin ng something na pabalik. Alam mo yon, yung parang mag-e-effort lang ako sa'yo kasi mag-aantay ako ng pabalik sa ng balik sa future. Hindi naman ganun. Diba dapat, sa ano mo lang talaga yon na talagang kind ka lang talaga. Ang Diyos na ang bahalang magbalik. Wah! Napaka-feeling. Diba, sa akin okay lang kapag halimbawa ako yung effort na effort dun sa friend ko na

ganun. Pero dyan din kasi matitest yung friendship kapag halimbawa, ikaw na yung nasa sitwasyon niya, na kapag ikaw na yung hindi okay, ikaw na yung talagang down na down, diba? Doon mo makikita kung sino ba yung mga true friends talaga. Diba? Ganyan, test of friendship talaga. Especially ngayon, na mga adulting na ang dami ng mga responsibilities, ang dami na talagang mga inuuna. Alam mo, test of friendship talaga yung adulting eh. Kasi dito mo talaga makikita kung sino yung friend mo talaga na ma-effort na kausapin ka, kitain ka, despite the busy schedule at kung ano mang mga krisis sa mga pinagdadaanan sa buhay. Naku! 5:07 mga kabayos ang ating oras. Pabalik po tayo later for our last segment. Kaya naman ihawal nyo na ang inyong mga text messages. Pinag-uusapan po natin paano kapag napapansin mo na ang iyong kaibigan ay nananaman pala na lang. Ginagamit ka na lang ate. Okay? Ikwento nyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating GV99.9. Mga ka-vibes, 24/7 po tayong naka-live sa ating online streaming platform. I-search nyo lamang po ang GV99-9.live. At pwede po kayong makinig dyan ng ating music at ang mga paboritong DJs. At pwede rin po kayong mag-comment dyan. Huwag nyo na po kalimutan na ilagay yung name nyo para mabati naman kayo ng todo. Ilagay nyo na rin ang inyong location, no? Para alam namin kung saan ka today. Saan ka today? Wah. Mga kabayes, more music mo na po tayo. This is No Lie. Sean Paul. Kasama niyo po, DJ Yama, kajam sa akin until 6 p.m. only at your Republican Web Station, GV99.9. Your good vibe.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.

laging kasama. Diba? Pero parang siguro ino-overthink natin ang mga bagay-bagay. Pero minsan kasi meron tayong gut feeling eh, no? Na tama talaga yung mga hindi hinala eh. Parang tama talaga yung iniisip natin towards a person. So ako, number one, kung talagang gusto mo siya i-keep as a friend, ako, ikaw confront ko yan. Diba? Tatanungin ko, after so many hidden agenda, kung nakailang beses ng ganun, no, napakaramdam mo ay nag-take advantage siya, i-confront ko yan. Tatanungin ko siya na, friend, ano ba? Kasi parang feeling ko ganito, ganyan. Diba? I-open mo. Kasi para sa akin na, ako, I value friendship so much na kung gusto talaga kita i-keep as a friend, ako, magsasabi na ako ng nararamdaman ko, i-open ko. Kasi huwag tayong avoidant, huwag tayong laging nagkikimkim. Kasi yung mga pagkikimkim, di ba, naku, hindi nakakaganda yan. Kasi ang mangyayari dyan, hahayaan mo na lang, hindi nyo napapagkakas.

ng Tagalog ngayon? Sa masinsinan, hindi mahinahon. Yan, mahinahong usapan, di ba? Dapat ano tayo, good communicators tayo at nakukommunicate natin yung feelings natin. Diba? Kasi naman lagi kang mag-iisip tapos minsan ang mangyayari pa dyan, binabackstab mo na siya sa utak mo. Or baka sinasabi mo na sa ibang mong group of friends na ganun siya. Diba? Sa halip na kausapin natin yung tao, nagkakaroon ng backstaban. So maganda, diba, pag-usapan ninyo para maayos ninyo. At kung feeling mo ay talagang based sa pag-uusap ninyo ay hindi na maayos, then okay, fine, let's go. Magkita na lang kayo kapag may mga fiesta. Kung may mga fiesta. Diba, kung di na worth it if yung friendship at ikaw din naman sa sarili mo ay nasasaktan ka na dahil feeling mo nga ay ginagamit ka lang, edi let go na. Diba, wag na tayo mag-effort to someone, no, na hindi naman din nag-e-effort sa atin. Mahirap yung ganun. Sabi ko nga, diba, dapat give and take tayo. Diba? Sa ano yan? Sa lahat yan na hindi lang yan sa mga kaibigan nyo, pati yan sa mga jowa nyo. Sa mga jowa nyo na talagang ikaw na lang yung palagi nag-e-effort, ikaw na lang yung palagi nagbibigay ng gift, ikaw na lang yung palagi nagsasacrifice ng oras, diba? Para makasama siya. Ay, whiz! Hindi. Hindi ganun. Dapat alam natin ang ating worth. Yeah! Self-love! Dapat rin na value natin din ang ating sarili as much as we value other people. Dapat ganun din tayo sa sarili natin. Dapat mas mahal natin ang sarili natin. Tama, mali? Wah, tama, of course! Anyway, mga kabais, that's it for today. Oras po natin, 5:53 p.m. Sana nag-enjoy kayo sa ating programa ngayon. At, shoutout kay Paolo O'Malley. Habol po.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, your good vibes.

Mr. Suave by Parokya ni Edgar. Only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po sa ating programang nagbibigay ng good vibes at hindi at kaligayahan sa inyong lahat. Ayan. Ang programa ng inaabangan ng kababaihan at kalalakihan all over Calabarzon at buong Batangas. Ayan. Ang programa ng nag-iisang maestro cantatero sa radio. Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. At ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po ng gabi. Kaya tayo magpa-party-party to the highest level. Hanggang mamaya po tayong alas 9 ng gabi, tayo magra-rock and roll to the highest level. Papaindakin ko kaya ng bonggang-bongga. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga balakang dyan, titos and titas of Calabarzon. Sa ating mga lolos and lolas, sa ating mga nanay at tatay na talaga nagtrabaho ng limang araw, Mondays to Friday. Maraming maraming salamat po, and it's our time to shine this Saturday night. At tayo magkakasiyahan. At ito ang ating panahon para mag-relax at mag-party-party. Kaya kung saan ka man ngayong mga oras na ito, ikaw man ngayon ay ipit sa traffic, ikaw man ay isang napakapoging chuper, nagdagan niyo pa ang inyong pasensya, no? Oh, at sa mga nagwagwapuhan nating mga driver ng bus dyan, papasok at palabas ng Calabarzon Region, ingat-ingat po sa pagmamaneho.

yung mga pasaway na pasahero. Ayan. And also, binabati natin na magandang lalaki daw. Ako, sabi ng nanay ko, huwag niyo nang kontrahin na lang. Ayan, sa mga nagagandang babae at lalaki nakikinig, kay DJ Papa Joe, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating minamahal na lalawigan ng Batangas. At sa buong Calabarzon region na naabot ng ating broadcast. Ayan, magpugay kayo sa inyong si DJ Papa Joe. Ayan. Alam nyo ba, ano na tayo ngayon? Meron tayong live streaming, oo. Sa GV99-9.live. Ayan po, ulitin ko po ha. GV99-9.live. Ayan, oo. Mapapanggan nyo po kami. Oo, kung medyo mahina po ang datingan natin dyan. Ayan, oo. Basta kayo may internet, pwede nyo kaming pakinggan dyan. Pwede nyo rin kaming i-message dyan, oo. For your request songs at mga pa-shoutout, oo, message nyo kami dyan. And also, pwede nyo rin kaming i-message sa ating hotline number na 0926-079-8708. Again, our hotline number is 0926-079-8708. At ibahagi mo kay DJ Papa Joe. Kung ano ang laman ng iyong puso at damdamin. Kung kamusta ang iyong pagtatrabaho ng limang araw. Kung nakalimang araw ka ba? Oo. At kung ikaw ay nagse-celebrate ngayong mga oras na ito, ayan, ibahagi mo at inggitin mo si Papa Joe. Oh, sa ating mga katoda dyan, sa lungsod ng Lipa, na nasa pilahan ngayon, mga oras na ito. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Malamang-lamang ngayon ay nangungulekta na itong mga ito. Ano? O, kaya hinay-hinay ha, mga katoda. Oo, dahan-dahan. Oo. Baka kayo nag-uumpisa na dyan. Ano bagang inuumpisaan dyan? Oo. Ayan, at ang dami talaga nakikinig sa atin, especially dyan sa bayan ng Ibaan. Ayan, maraming salamat po. At sa mga nagbiriwang ng kanilang karawan ngayon, happy birthday! Oh, mabuhay ka hanggat gusto mo, Brad. Oh, baka naman, oh, baka may mapapansit dyan, ha? Oh, nag-aantay si Papa Joe. Ano nga? Speaking of pansit, sa mga hindi pa dyan na nagme-merienda, abay, kain-kain din pag may time, ano? Mag-merienda ka na, Chong! At ako'y nagugutom na. Tinatamaan na ng gutom, oo. At ang mga misis dyan ay malamang ngayon ay nagpe-prepare na ng dinner. Ano bang inyong pang-ulam, ha? Oo. At ang mga kalalakihan ay mga malamang ay on the way na papauwi, ano? Ayan. Okay, again, pwede nyo na kaming mapanood. May mapanood raw, oh. Mapakinggan online via live stream. Via GV99-9.live. Ayan, ulitin ko mo. GV99-9.live. Ayan. And pwede nyo kaming i-message dyan, o. Oh, ng inyong mga pa-shoutout at mga mensahe, mga request songs. Ayan. And also, I would like to say happy listening sa mga nagpupugian nating mga barangay tanod. O, na nakikinig sa atin, ang 72 barangay sa Flebacere. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, napasobra naman po ang bati ko. Ayan, sigurado magugustuhan ng ating mga listeners ang ating matugtugan ngayong araw na ito. Because I'll be playing a lot of rock songs of yesterday, today, at mga tipong magpapa-induct sa inyo. So because of that, balik tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Meghan Trainor, All About That Days. Only here at GV99.9, your good vibes. Let's party!

Don't Stop the Party by Pitbull. Only here, GV99.9. Your good vibes at nagbabalik po ang inyong nag-iisang maestro kantatero sa radio.

0: Tagalog na Tagalog po. Ang inyo po naririnig ngayon ay si DJ Papa Joe. Ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, sa balat ng radio, sa buong Calabarzon region, nag-iisa lamang po ang inyo abang lingkod. Ayan, kaya masayang Sabado sa inyong lahat, sa buong Calabarzon at sa buong nakakaabot ba tayo sa Mimaropa. Sanabot na ating broadcast sa buong lalawigan ng Batangas. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta ang inyong weekend? Oo. Kamusta ba kayo dyan? Kayo man ay single? Kayo man ngayon ay may minamahal? May kayakap man kayo? O wala? Aba, samahan niyo ako sa ating pagpa-party. Oo. Napaindak ko ba kayo? Napaindak ba? Napaindak ka ang mga titos and titas of Calabarzon diyan.
1: Wow naman! Wow.
0: Ha, kayo mag-ay nag-enjoy, nag-headbangga. Ay, katakot-takot. Oo. Yung ating mga katoda diyan na nag-uumpisa na ng barikan. Hoy! Hoy! Dahan-dahan, utoy! Ang ating mga tanggero dyan, nag-uumpisa na ay nagtakal-palamig na naman si Pugay. Dahan-dahan, Pugay. At baka mamay-hibay na naman si Utoy. Ay pihado ang lagot na naman kay Commander si Utoy. Pag umuwi ng hibay, wala pang inabot na boundary, ay outside ako lang buka na naman, Utoy. Kaya sa ating mga katropa dyan, ang mga drivers, ikaw man ay jeepney driver, katoda ka man, o ikaw ay bus driver, huwag kalilimutang magbigay ng entrega kay Commander para hindi ka outside ako lang buka. Ano?
1: Wow naman!
0: Kung
1: wow.
0: Hindi, sigurado, kakagating ka ng lamok. Mas maganda ng magkagatan na lang kayo. Magkagatan kayo ng lamok sa labas. Oo. Kaya siguraduhin mong magbigay ng entrega kay Commander. Oo, yung mga bagong sweldo dyan. Yung mga lingguhan ko sa sweldo, yung mga makikisig nating mga taga-construction. Oo, mamacho nito mga kaibigan natin sa construction. Ako naman. Oo. Ibigay ang sweldo kay Commander ng buong buo. At huwag makalimot magbayad ng utang, ha? Kung hindi, delikado pag hindi nagbayad ng utang. Ano? Again, mapapakinggan mo kami sa live streaming pagka ikaw ay may internet malamang. Sa GV99-9.live. Ulitin po natin, ha? GV99-9.live. Ayan, nahirapan si Papa Joe. Okay. For your request songs and greetings, pwede nyo ako i-message dyan at pwede nyo rin naman akong padalhan ng merienda sa mga mababait. Oo, kamusta baga? Yung mga nagpe-piesta ngayon dyan, yung mga tapusan ng tuklong, naku po, ay pagkakasarap kang mamiesta diyan sa mga yan, naku po. Oo. Saan ka may piestahan kaya ngayon? Ano? Nagutom na naman si Papa Joe. Dahil dyan, binabati natin ang Perez family na nakatutok sa atin. Nakatutok at nakikinig sa ating broadcast ngayong Sabado ng gabi. Time check, it's already 6:44 ng gabi. At sa mga nagugutom na dyan, kumain na kayo ng inyong merienda. At sa mga wala pang hapunan dyan, abay, maglomi muna kayo mga kaibigan. At kung wala ka namang budget, sipul ka na lang dyan, Brad. Kaya magtrabaho tayo, ano, para may budget, ano. I hope you're listening right now. Someone special all the way. Nasa Lipa ka ba ngayon? Sabi mo, inadyang ka sa may Lima. Ayaw mo sa Lima. Kung wala ka sa Lima, baka ikaw ay nasa apat. O nasa tatlo o anim, saan ka man naroroon, dyan ka na lang. Ayaw mo sumagot? O, huwag ka sumagot. Oo. Bisi-bisihan ka, te. Ano? Ang haba ng hair mo, te. Ang sarap. Nagigigil ako sa'yo, te. Nagigil ako. Hindi ka sumasagot. Nagparamdam nga, hindi naman sumagot bigla. Ano? Bakit kaya may mga ganun, ano? Pag, lalo na't alam na alam nilang love na loves mo sila. Eh, bigla na lang nanggo-ghost, ano? Ah, kakagigil ka, te, no? Oo. Ay, Diyos ko po. Bakit ba ganyan? Oo. Lagi na lang nasasaktan si Papa Joe. Oh, lagi nyo na lang sinasaktan ang damdamin ko. Ay. Lagi na lang. Matapos ang lahat-lahat, lagi na lang. Lagi na lang luha. Bukas pa ang usapin pag-ibig nga pala. Nakalimot na naman si Papa.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: The Lazy Song by Bruno Mars. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa programang nagbibigay ng good vibes sa inyo tuwing Sabado, Saturday Night Jam. At samahan niyo po ako hanggang alas 9 po ng gabi at tayo magpa-party-party to the highest level. Hanggang alas 9 po ng gabi, ako inyong makakaulayaw. Kaya kamusta ba mga balakang ng titos and titas of Calabarzon? Kaya pa bang umindak ng ating mga lolos and lolas of Batangas? Kamusta, kamusta, kamusta? Nakapag-headbang na ba? O hibay na kasi utaw? Ay, ang mga magbabarigadiya sa kanto ay kamusta ka sa pilahan na magta-tricycle? Ay, ina ko naman utaw. Ay, anong oras na? Alas 7:14 po ng gabi. Ay, nakoy, maaga nag-umpisa ang mga tropa. Ay, hibay na si Puge. Ay, nako po, hindi pa yata nakakain ng hapunan. Ay, kain-kain muna. Oo, huwag kakalimutan kumain. At dahil dyan, pinabati natin ng happy, happy listening ang ating mga kaibigan dyan sa lungsod ng Lipa City. Maganda-magandang gabi po. Kayo po bagay na nanghalian na. Ayan, especially sa may barangay uno ang ating swabing-swabing kaibigan dyan. Si Kuya Tox Kagitla nakikinig sa atin. At si Kuya Mundo nakikinig din sa atin. At ang ating mga kaibigan diyan sa barangay Bulbok. Maganda-magandang araw. Lalong-lalo na kay Ate Del Villasor nakikinig sa atin. At si Ate Vicky nakikinig din sa atin yan. All the way from Bulbok, Lipa City. Ayan, maraming salamat po. And also, speaking of mga avid listeners natin, oh, dami rin nakikinig sa atin sa lungsod ng Batangas. Oo, lalong-lalo na sa lungsod ng Tanawan. Ayan, nakikinig sa atin ang Makalinga family. Ayan, all the way from Luyos, Tanawan. Magandang araw sa inyo. And I hope you're listening. And also, I would like to say happy, happy listening sa ating kaibigan dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Makikinig sa atin si Kuya Alvin Serrano. Kamusta, kamusta, kamusta? At si Doc Carlo Serrano nakikinig sa atin ito. Naka-duty pa kasi Kuya Carlo. Kamusta ka naga? Ikaw yung nakita ko nung isang linggo eh. Oo, hindi ko na nabate. Kamusta naga ang ating mga manok day yan? Makakasama ka ako. Pwede ka makasama. And speaking of manok, binabati din natin. Oo. Yung mga magmamanok na nagugutom tuloy ako, bakit magagayaan? Talaga naman. Kaya naman, ang mga hindi pa nakakain di yan. At panay ang bati ko sa ating mga Batanggenyo. Babatiin ko din ang happy, happy listening po sa ating mga kababayan sa province of Quezon. Ayan, yari ay si Utoyayo. Ano'y nagawa mo dyan, Utoy? Ano'y pagkaabalahan mo? Patamad-damad ka na naman, Dia. Ano ha? Ikaw, nagainom na naman. Mga kamangyan dyan, ano? Mga kaibigan natin dyan sa province of Mindoro, kamusta, kamusta, kamangyan? Ano ang ginagawa mo dyan? Ikaw bagay kumain na, Tutoy. Ayan. Eh, hindi ka nakain. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Abos-boso ng pag-inom, ha? At abos-boso ng pagkakain ng taba. Baka ikay matuluyan niya, ano, Toy?
1: Wow naman! Wow!
0: Pagkakain ni laging taba. Wow laging naman. Puyat. Ayan, yan. Wow! Diretso ka sa kailaliman niyang pugi. Kaya, healthy living, ano nga. Ayan, binabati natin si Boy Eng. Saan ka man naroroon, Boy Eng? Isa kang alamat. Sana kayo nakikinig sa ating live streaming. Speaking of live streaming, ayan, mapapakinggan mo kami sa GV99-9.live. Again, GV99-9.live. Ayan, o. Pwede mo kami i-message dyan at mapapakinggan mo kami ng live na live basta ikaw ay may internet. At kung wala ka namang internet at wala kang data, wala kang load, ayan, buksan mo lang yung radyo at pihitin mo ang kalapihitan sa 99.9. Oo, at mapapakinggan mo ang boses ni Papa Joe. Kung wala ka namang radyo, pwede mong gamitin ang iyong cellphone, isaksak mo. Isaksak mo ang headset sa cellphone mo. Tutoy, ha? At siguradong kikiliging ka. Ah, tinitiyak ko yan. Kikiliging ka sa boses ko, Brad. Sa mga minamahal nating security guards na naka-duty ngayon at kung ikaw naman ay papauwi na siguraduhin mo na sa asawa. Sa only one ka uuwi, ha? Baka kung saan ka na naman makarating dyan, Brad, ha? Oo. Yan ang payo sa inyo ni Papa Joe, ha? Talagang pag-ibig na naman. Ano ba yan? Talaga naman basta pag-ibig. Bukas pa ang pag-ibig. Usaping pag-ibig kay Papa Joe. Ha? Okay. Time check. It's already 7:20 ng gabi. Sa mga naghahapunan dyan, samahan nyo ako sa ating programa. Sa Saturday Night Jam. At tayo magpa-party-party. Ayan. If napansin mo. Napansin mo, party-party. Talaga celebration, Bonggang-bonggang celebration, Brad. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na ito, celebration talaga. Buhay na buhay. Malakas-lakas ang energy, ni Papa Joe. Bawal kasi yung tutulog-tulog, Basta mga DJ ng GV99.9 talagang ang lakas-lakas ng kuryente sa katawan. Bawal sa amin yung malamya. Walang malamyang DJ dito. Ayan. Lahat talaga dito yung mga nagsisigandahang lalaki at na magagandang babae.
1: Wow naman!
0: Talaga wow. Mapapawaw ka. Kaya alam bakit ba ganun kami mga DJ? Lagi na lang nasasaktan. Lagi na lang sinasaktan ang mga damdamin. Laging iniiwan matapos ng lahat-lahat. Oo. Ewan ko ba? At dahil dyan, dahil nalulungkot na si Papa Joe, ay magbalik tugtugan muna tayo. Let's go back to the party at magsayawan with a song by Shakira, Waka Waka. Only here at GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Choy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
4: Oo! Ayaw ka na!
5: Hala! Joke pala yun!
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Fight Song by Rachel Platon. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa inyong programang nagbibigay ng aliw. Magbibigay ng good vibes tuwing Sabado. Ang Saturday Night Jam with DJ Papa Joe, at ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po ng gabi. At talaga napasayaw na naman ang bonggang-bonggang inyong abang lingkod. Bakit ba ganyan? Napasayaw ka ba? Ikaw ate girl, kamusta ang iyong mga kasukasuan, tita? Kamusta ka ba? Ang ating ba mga katropa diyan sa Lipasete Public Market, bukas pag ang inyong mga tindahan dyan, kamusta kayo? Oo, baka kayo napapasobrang sipag.
1: Wow naman!
0: Oo, wow talaga, kasi gabi na. Magsarado-sarado din kayo ng tindahan pag may time, ano? Oo, huwag masyadong masipag, Pahipahinga din pag may time, dahil pag kinuhang time, lagot ka na. Oo. Kaya relax-relax din, ha? Pag may time, huwag masyadong masipag, huwag masyadong... Sabi nga nila, may kasabihan, di bali ng tamad, huwag lang pagod. Oo, bagong-bago, ano? Okay. Sa mga hindi pa nag-aapunan dyan. Oo, kumain na kayo at ako'y nagugutom na, Brad. Sa ating mga listeners na nagluluto ngayon, mahabol. Maganda-magandang gabi po sa inyong lahat. Happy listening, especially dyan sa Bayan ng Rosario, sa Barangay San Ignacio. Maganda-magandang gabi po sa inyong lahat at sa Bayan ng Padre Garcia. Ang dami nakikinig sa atin dyan. Oo, at sa Bayan ng Ibaan at sa Bayan ng San Jose. Ayan, oo. Maraming salamat po sa ating kapulisan na nag-checkpoint. Sana tuloy-tuloy ng checkpoint, ano, wala nang tigil. O, para masawata na, matigil na yung mga masasamang loob. O. Kahit hindi masasamang loob, kahit masasamang labas. Dapat pagka, lalo na yung masasamang labas. Wag na kayong maglalabas. Ano? Masamang loob at labas. Yan na lang kayo, magtago na lang kayo kung saan kayo naroroon, ha? Huwag na kayo magkalat ng lagim, ha? Oo. Lalo na yung mga pasaway tuwing gabi. Ay, yung mga nagkakarera dyan sa may boundary ng Lipa at Iba. Lipa, Ibaan tuloy. O, dyan sa San Jose at Ibaan, yung mga nagkakarerang kabataan dyan. Oo, baka naman pwede naman mga pakihambalos ng kaunti itong mga ito. Ay, yung mga pasaway. O, ba't ba kasi dumadami itong mga kamote na ito? O, hindi naman nanganganak. Bakit kaya? Pakihambalos naman po. Ang mga pasaway na ito. Ayan, biro-biro lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukod. Kaya konting disiplina, iwanan nyo ang tapak. Pero dadalhin nyo palagi ang disiplina sa katawan, lalo na sa pagmamaneho, ha? Kaya sa ating mga minamahal na mga drivers na nagmamaneho sa mga oras na ito, huwag kayo pasaway, ano? Lalong-lalo na sa ating mga nagsisipugi ang mga jeepney drivers dyan. Oo. Laging, dapat laging may disiplina at mataas ang pasensya, ano? Laging smile, ha? Huwag lang sa sobrahan ng smile. Alam mo na kung saan ka pupulutin, Brad. Huwag na sobrahan ng smile. Baka sa kulungan ka pulutin, Brad. And also, binabati natin ng happy listening ang mga nagpupugi at makikisig nating bumbero. Bumbero. Nang Bayan ng Bawan, Batangas, especially si Fire Officer Marlon Perez. Magandang araw sa inyo.
2: Dito to yan.
0: And also, nakikinig sa atin ang kapulisan ng Ibaan PNP at ang ating Batangas Provincial at ang Regional ng Calabarzo. Nakikinig din sa atin. Maraming salamat po. Ayan, and also, nakikinig sa atin ang aking napakapoging pamangkin, si Mateo Perez. At ang kanyang tatay, na si Sir Melvin Perez, nakikinig sa atin. All the way, nasa Rosario ka ba? Kamusta ba? At ang mga nasa barikan sa mga oras na ito at siguradong nasa pistahan, kapuso ng tuklong, aba, ay dahan-dahan po sa pagsasyaron. O, kung ikaw man ay nakapagsyaron, na idaan mo sa aking bahay. At nagugutom na si Papa Joe. Ayan. O, kamusta baga, Ma'am Del Villasor ng Lipa City? Kamusta na dyan? And also, binabati natin ng happy, happy listening si Ma'am Cherry Maloles. Maloles na flawless. O, kaibigan natin to. Lagi itong nakikinig sa atin simula noon pa. And also, ang ating mga minamahal na guro, nagaganda mga guro, binabati natin. Bakit? Ang daming nakikinig sa aking mga teacher, ano? Lalong-lalo na si Ma'am Michelle Ebora. Ayan, maganda-magandang araw po sa inyong lahat. Napakagaling sumayaw niya si Ma'am Michelle. Kaya talagang...

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo.
7: Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
6: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: A song by Shaggy Bombastic, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Ang nagbibigay ng good vibes sa inyo tuwing Sabado ng gabi. Na talaga naman nagpa-induct sa inyo ng bonggang-bongga, no? Kamusta ba ang inyong mga balakang? Kaya pa ba ng mga titos and titas of Calabarzon? Oo. Nabuhayan ba ang inyong katawang lupa? At napa-headbang ba ang ating mga tropa pips dyan? Kamusta mga katropa? Long hair ka man o kalbo, kamusta? Na-enjoy mo ba ang ating tunog-tugtugan ngayon? Tunog 90s, ano? Ayan. Kamusta ang ating mga katropa dyan na nag-uutay na? Nag-uutay na ng mainit, o. Mainit ba ang inyong tinatagay di yan? O malamig na beer? Bihadong nasa masarapan na si Utoy. Time check, it's already 8:22 ng gabi. Sa mga hindi pa kumakain ng hapunan dyan, nabay kain-kain din. O bago sumabay kinakumpare. At nang hindi hibay mamaya. Parang may kilala yata akong hibay. Na nakaraan linggo, kilala ko ito. Dahu! Hindi raw kumain ng hapunan, hindi rin nagmerienda, galing pa sa pag-a-apply ng trabaho. Lumaban ng sabayan ng barikan. Sino kaya ito?
1: Wow naman! Wow!
0: Kamukat-mukat mo ay inusong. Inusong ng kanyang dalawang pinsan. Ayan. Person number two. Sino ito? Isa rin po itong hibay. Nagtawag din po ito ng uwak. Oo, itago na lang po natin sa pangalan. Poging Bumbero. Ayan. Oo. Napaka-pogi po nitong bumberong ito. Kasi talagang napasarap din po si Pogi. Ay nakalimot din po. Opo. Nakalimot. Napasarap. Nakalimot na siya iuwi pa. Kaya porta ka na lang kinalabasan. Kaya sa ating mga katoda dyan sa pilahan, enjoy nyo lang ating music ni Papa Joe. At hinihini lang sa pagtagay. Sabi nga ay ano, drink moderately. Hindi naman ho sinabing takal palamig eh. Ewan ko, bakit bagay itong mga tipandalas eh? Pandalas sa pagtakal, parang kami hinahabol. Kaya pagkatapos ay bangas, dagasa si Utoy. Yan ang aga sinasabi ko. Oo, napasobrang party-party. Ayan. Oo, kaya tayo ay party-party din eh. Oo, enjoy nila natin ang ating tugtugan. Sayawan at rakrakan. Ano nga? Ano ka masasabi ng ating mga katropa diyan sa may bayan ng San Jose? Oo, hindi na nagpaparamda ang mga ating kaibigan diyan. Klase yata yung mga kandidato ito si Puge. Ay, kamusta baga? Ayan, because of that, binabati natin ng happy happy listening. Oo, ang ating pinsan dyan sa bayan ng Rosario sa Barangay San Ignacio, si Adi Punzalan at ang kanyang buong family nakikinig sa atin. Happy happy listening po. At nakikinig din sa atin ang napakapoging si Carlo Rafael Ebora. Ayan. What? Magandang araw sa iyo. Napakapogi ko itong inaanak ko. Manang-mano sa ninong. And also, nakikinig din sa atin si Sir Mar Mercado at si Sir Maki ng Bago Ibaan, Batangas. Happy happy listening po. Mga tugtugan natin ay mga kapanahunan natin. Ano nga? I hope you're enjoying the music. And also nakikinig din sa atin ngayon si Sir Henry Perez at ang mga taga-barangay Kuliat, Ibaan. Happy happy listening. At binabati din natin ng happy happy listening ang mga katropa natin dyan sa Barangay 1, Lepaseri. Especially si Kuya Mundo na nakikinig sa atin. Ayan, oo. And also, sa mga taga-barangay Tambo, nakikinig sa atin, ang dami. Ayan, nagpapabate, oo. Si Kuya Jun Ranalan at si Bambi. Nakikinig sa atin. At si Ate Alice Ranalan, nakikinig din ito sa atin, ano? Happy, happy listening. At sa ating mga poging security guard, si paring Joel. Oh, wag ka tutulog-tulog dyan, brada. At si paring Jonard, nakikinig din sa atin ito. At dahil inaantok na ang ating mga... Inaantok tuloy. Oh, bago ang antukang kwentuhan, ayan. Sa ating mga bayaning puya at sa ating mga call center agents na papasok na, baka ikaw ay nakahiga pa dyan, Brad. Ay abay, bangon-bangon day. At ikaw ay may pasok pa. Ay nako, lagot ka kay PL. NCNS ang labas mo dyan, Otoy.

At sasabi ka na ang thank you for calling. At hindi nyo muna itatanong, huwag nyo nang itanong si DJ Papa Joe ay dating call center agent. Ayan. Makaramihan naman talaga ng mga DJ ngayon ay mga galing sa call center. Ayan, oh. Ayan, binabati natin ang mga bayaning puyat na nakikinig sa atin. Laging puyat. Paano ba naman hindi puyat? Eh, panggabi nga. Oo. Saka ba nakakita ng gising na hindi puyat? Ano ba yan? Tama na yan! At dahil dyan, laging good vibes tayo lagi. Party, party! At dahil dyan, maligtugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song. Another song by Maroon 5. She Will Be Loved. Para sa mga hindi pa nagmamahal dyan at hindi minamahal, this next song is for you. A song by Maroon 5. She Will Be Loved. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Ay, pisan-pisan.
1: Ah, pisan bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Uro ba, pisan? Pero mahabol kayo kasi.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun? Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
4: Every letter carries a story.
5: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
4: A love that questions. A heart that is hurting.
6: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
4: A decision that is not easy.
7: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
4: Love should never make you feel second.
5: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
4: Let us talk about your story.
5: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
4: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.
8: Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
6: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Boy, pare, koy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Koy, pare, koy, tumagay ka.

Kasong by Paroque ni Edgar, inuma na, only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro, kantatero sa radio, si DJ Papa Joe sa programa Saturday Night Jam. At talaga nga namang grabe ang ating party-party. Talaga namang rock and roll to the highest level. Kamusta, kamusta, kamusta? Nag-enjoy ba kayo? Oo. Ang bilis ng oras, ano, mga ka-good vibes? Oo, talagang ang bilis. It's been 3 hours tayo nag-party-party, nagsayawan, indakan, rock and roll. It's already 8:56 ng gabi. At maya-maya ng konti tayo pansamantalang magpapaalam na. Before that, I would like to say happy, happy listening sa ating mga minamahal at mga naggagandahang dilag ng Lipa City. Oo, especially dyan sa May Lima. Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. And also, I would like to say happy, happy listening to Dr. Elma Montalbo na nakikinig din sa atin. At ang lover boy ng Tulay, Ibaan, Batangas, na si Sir JP na nakikinig din ito sa atin. Magandang-magandang gabi sa iyo, kaibigan. At sa iyo, ang napakagandang may bahay. Happy, happy listening. And I would like also to say happy, happy listening sa mga nagbabarikan pa hanggang sa oras na ito. Ayan, oh, tama-tama yung tugtog na kanina, ano. Inuma na by Paroque ni Edgar. Oo. Kamusta mga nagbabarik dyan sa buong Calabarzon, sa buong Batangas Province? Dahan-dahan lang ha sa pagbabarik. At baka mamaya hibay na. Ay yung iba ay uuwi pa sa malayo at magmamaneho. Ay mag-iingat. Ano? At bukas nga pala ay abangan nyo ulit si Papa Joe sa programang Sunday Songs and Letters. Ito na may puro usaping pag-ibig. Oh. Alauna hanggang alas 4 po ng hapon si Papa Joe bukas. Oh, oh. Ang inyong good vibes tuwing weekend, si DJ Papa Joe. Ayun yung makakapiling every Saturday and Sunday po. Ayan, oo. Oh. Okay, and because of that, time check, it's already 8:58 na ng gabi. Tayo pansamantala magpapaalam. At magkita-kita po muli tayo bukas, alauna naman po ng hapon. At puro usaping pag-ibig naman. Sa programang Sunday Songs and Letter with DJ Papa Joe, puro usaping pag-ibig at mga emo songs tayo bukas. Oo. Kaya abangan nyo ang mga payong pag-ibig ni Papa Joe sa mga singles dyan. At sa mga naghahangad makakuha ng kanilang forever, abangan nyo si Papa Joe bukas, okay? Okay, so with that, for our last song, I'll be playing a song by Bamboo, Noy P. Only here at GV99.9, your good vibes. Goodbye! I love you, good night!

0: G99.9, your good vibes.
1: Summer gusto, summer class ayaw.
2: Abay, ano ka naman ang gusto?
3: Eddie, GV 99.9!
1: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: I've been sharing love and all this time.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
9: Ay,

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Basta Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibe.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trenta! GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na pantaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang
4: para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
0: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
7: Isang paalala mula sa GV99.9.